0: halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis sa epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan. Kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.
1: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
2: Ako naman si Dexter Canino.
3: Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
1: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
2: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
4: Politico Nightly.

0: noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
1: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Lico ay dapat nang gawin ng Pangulo.
2: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako, tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
3: Yeah.
2: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC-Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at magpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kakulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub, at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

0: Happy Sunday! Magandang hapon po sa inyong lahat. Naririto naman ang inyong programang Hitik sa Issues at Controversies. Ito ang Sports Ambush at ako ang inyong likod, Papa Unbearable Ambet Nabos. At kasama ko ang napakagandang binibining, Apple David.
1: Maraming salamat and happy Sunday sa iyo, Papa Ambet, at sa lahat ng ating mga viewers. Excited na naman ako. Dahil ngayong linggo, grabe ang ating mga topics at pasabog ang ating mga pag-uusapan. Siyempre, live tayo sa Abate News TV simulcast din sa Billionario News Channel and Mello 94.7 FM. Best friend mo.
0: Oh, diba? Ang pangalawang episode na po namin ito. At bago ko makalimutan, sa dami ng mga nag-text sa atin last time, nako, hindi ko nabati ka. Uunahin ko na mag-aala-emote ako dito dahil binabati ko ang mga ka-sports ambush natin. Dr. J, Dr. Sheila Ricasata, mga kapamilya sa Faces and Curves, Dr. Jerome Laceda, puro mga doktor to ha, hanap paghahalata. Dr. Jessica D ng Ideal Vision, si Lani Chulenko Michelle, Lolita Di Dios Katsuki, Joy Rivera Dads, si Dr. Pong Magtibay, Dr. Jess Solis, Batangas, Governor Vilma Santos na nanonood din sa atin, ang mga kaibigan natin sa UAAP, NCAA, PBA, PVL, ang UP Balon at ang mga kababayan ko dyan sa Camarines Norte, sa Bicol, saan ka pa?
1: Ay, ang dami. Ako, mabilis na lang. Siyempre, hello sa lahat ng mga kabalin kong Kapampangan at sa lahat nga ng nanonood sa atin dito sa Sports Ambush. Simulan na natin. Well, today is actually the last day in the closing ceremonies ng ating 2026 Asian Games and a lot to celebrate about, a lot to look forward to. Well, kung tayo ay hindi nagkakamali, ang kabuuang hakot ng Pilipinas this year.
0: Hakot!
1: 4 gold medals, 9 silvers, and 16 bronze medals. Alam mo, congratulations sa lahat ng mga atleta nating Pilipino. Maraming salamat sa laban. Whether or not nakapag-uwi sila ng medalya, very proud tayo sa lahat ng contribution and hard work nila. Yes, so, eto na nga.
0: Dahil dyan,
1: alam nyo ba ang mainit na chika, Papa Ambet?
0: Hindi pa.
1: Aabot sa 24 million pesos ang kabuuang cash incentives na tatanggapin ng mga medalists ng Pilipinas.
0: Uy, malaki-laki rin yun, ha?
1: Correct ka dyan. So, dito nga sa 20th Asian Games para sa or na nangyari sa Aichi, Nagoya batay sa itinakda ng batas.
0: Yes, at nagsabi pa, ang pinakamalaki na makukuha dyan ay ang makukuha ni Carlos Yulo, 4 million lang naman, Apo.
1: Dahil dun sa 2 gold medals. Habang 2.4 million pesos naman para kay Juice Yape para sa 1 gold at 1 bronze na kanyang napanalunan. Kasama rin sa mga makakatanggap si EJ Obiena na may 2 million pesos.
0: Papa EJ! Naman Papa EJ!
1: Getting the gold, back-to-back gold medals to ha, para sa pole vault kay EJ.
0: Yeah, kaya nga po sa ilalim po ng Republic Act 10699, ang gold medalist ay tatanggap ng 2 million pesos, 1 million pesos para sa silver at 400,000 pesos naman para sa bronze medal. Kabuuan, sabi mo nga kanina, may 4 golden tayo, 9 na silver at 16 bronze ang nakuha ng Pilipinas sa katatapos na 20th Asian Games sa Nagoya, Japan.
1: Ay, ang sarap naman nag-compete ka, you're doing something that you're very passionate about, you're working hard for, tapos you experience this world-class competition. And you get the medal, may cash incentive. Bonus. For me, ha?
0: At saka yung experience na gain itself. At saka yung pride na naibigay mo sa ating bansa. Ibang klase yun.
1: And to be able to represent the country.
0: The
1: I think yun so, talaga yung
0: parang
1: pinaka...
0: Ganun, parang may sash.
1: Parang pang beauty queen. May sash silang ganon, di ba? I think yun yung pinaka... Ano dun eh? Pinaka pride dun. Just being able to represent the Philippines in such... a big stage and making all the Filipinos proud.
0: Yeah. So ganyan, alam mo, nakakatawa dyan, nakakatuwa din na mamarinig. Although syempre hindi naman babalansin natin ng lahat, may mga naririnig din tayong hindi magagandang balita tungkol sa ganito sa ganyan na pag-uusapan natin later. Pero ako bilang nagko-cover din ako before talaga
1: from Thailand to South Korea.
0: South Korea. Ang sarap lang talaga sa feeling kasi as a sports writer nung araw na nagko-cover ng ganyan, iba yung pride lalo na pag tinutugtog yung national anthem, tapos
1: correct,
0: makikita mo yung mga player natin, na mga athlete natin na kinakanta, na bumubuka ang mga bibig. Hindi ko alam, for no reason at all, naiiyak ako at umiiyak talaga ako. Kahit nga yung ibang nationality, na pag nakikita kong kinakanta nila yung anthem nila, nakakatuwa. Oo. Iba ang pride na dala-dala.
1: Hindi kasi yan naiintindihan ng iba. Yung iba feeling nila, ay ano, ang OA naman, bakit iiyak nag-national anthem? Kasi syempre for the athletes, maaalala nila all the hard work they put and all the sacrifices. Nag-cover din ako before 2018 Asian Games in Palembang.
0: Palembang,
1: yes. Jakarta, Indonesia. Mm-hmm. Na ano talaga, nakakatuwa din talaga makita mo mag-represent yung mga atleta natin and makilala mo sila, be able to share their stories, talk to them. Nakakataba ng puso, nakakatuwa talaga. And at the end of the day, masarap talaga maging Pilipino.
0: Yeah,
1: yan na lang masasabi natin.
0: Ako ang sidelight ko lang dyan pag pumupunta ako sa mga athlete village. Ibang klase. Siyempre, hinahanap po yung mga ganito. Ganyang ansara.
1: Nahanap po ba yung... Tsaka nagde-decorate sila, ha? Dinedecorate nila. Kunwari, itong building na to, Philippines. Kanya-kanyang decoration.
0: Yes,
1: pagandahan niya ng decoration din.
0: Although this year yata sa Japan, hindi ganun na lang nangyari. Medyo sad na may mga narinig tayong ganun. Kasi yung iba, nasa floating na mga hotel, nasa mga kung ano-ano. But anyway, you know, at the end of the day, yung success pa rin ng Asian Games ang ating na ibibigay na magandang dulot sa mga mahihilig sa laro, sa palakasan.
1: Mm-hmm.
0: O, diba? Samantala, Apple,
1: yes?
0: Nag-utos si President Marcos ng imbestigasyon sa umano'y, ito na nga sinasabi natin, kulang na suportang pinansyal sa mga atletang kasali sa Asian Games. Kasunod ito ng paglantad ni Ace Volleyball player Brian Bagunas, ikaw Brian ha, sa problema di umano sa mga allowances ng Alas Pilipinas men's team. Sinabi naman ng PNVF, ito po yung national organization, NSA ng volleyball dito sa Philippines, na humihingi ito ng paumanhin sa mga atleta at aayusin ang kanilang pinansyal na suporta. Anong masasabi mo rito?
1: Alam mo, Papa Ambet, I think this is not the first time na may
0: correct
1: nag-raise na concern na atleta about support or funding para sa kanilang mga ng larangan.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: Ang ganda and, na larangan.
1: Larangan.
0: Pero, naalala ko si Borel.
1: Mamaya yan. Pero I think valid naman itong sentimiento ni Brian kasi mahirap naman talaga to go to your training, to prepare, especially for high-level competition. Nang kulang, lalo na yung financial support. Siyempre, bilang atleta, kailangan nakakakain ka ng maayos. Tapos yung transportation mo, papunta, pabalik, pauwi ng practice. Dapat itong mga bagay na ito, hindi na ito pinoproblema ng mga atleta natin. But having said that, tulad may statement na rin naman ang PNVF president na
0: naaayusin
1: naman. And actually, inaayos naman na since taking over the position.
0: Kasi we heard na bago yung leadership ngayon. May bagong leadership. Siyempre, hindi maiiwasan yung may mga intriga pa rin.
1: Correct.
0: Sinasabi nilang politikan or whatsoever. Pero at sabi nga natin, ang importante, yung mga, hindi na ito dapat naging burden ng mga atleta natin. Kasi sabi mo kanina, mas dapat focus na sila
1: correct
0: sa kanilang sport.
1: Pero ito ha, narinig natin na bago pa man pumasok yung bagong presidente ng ating Volleyball Federation is 30 million in debt na ang utang ng
0: ating.
1: Reportedly, may ganon. And ang balita din natin, ginaganawan na nga ng paraan and out
0: of... Yan, narinig ko pa, inabunuhan pa yata or something, nagpaluwal.
1: Own pocket. Nagpaluwal na ng more or less 10
0: mga
1: million.

0: sigurado.
1: Niya. Oo, di ba para sa benefit ng lahat yan? At saka yung mga papa natin dyan sa volleyball, emote lang, ready-ready lang, ready-ready lang short. Di ba? O, yan.
0: Okay, at from volleyball, boxing
1: yan.
0: Naman tayo, Papa Ambet.
1: Gusto ko rin yan.
0: Kinwestiyon ni Filipino boxer Carlo Paalam ang desisyon sa kanyang 55-kilogram finals bout kontra sa hometown bet na si Rui Yamaguchi sa IG Nagoya Asian Games. Silver ang naiuwi ni Paalam habang gold naman kay Yamaguchi sa kanilang laban na natapos sa split decision.
1: Oh, ayan na yan. Ayon nga kay ABA President Marcos Manalo, naniniwala siyang sapat, malinaw ang puntos o malinaw na puntos ni Paalam para manalo siya, lalo na sa second round. Manalong panalo. At kaugnay niyan, ayan na, makakausap natin via Zoom si veteran sports writer. Aba Cordero. Wow, si Papa Aba, kanya dyan. Another A. Wow, talagang signature na sombrero, ha?
0: Good afternoon.
1: Happy Sunday.
2: Oh, yes, good afternoon.
1: Oh, yes, narinig good afternoon. Mo yun. Kumusta ka na? Long time no see. Charot!
0: Ay! Awanin ko na abat yan. Ito na.
2: Good afternoon, Ambet. And Paula, good afternoon.
0: Ito na. Ang mainit na katanungan, Sir Abak, dinaya ba talaga itong si Carlo Paalam dyan sa finals match na yan? You think?
1: Umayos ka, boboksingin kita.
2: Nasangga tayo. Yes, alam mo, masakit talaga pagka natatalo eh, di ba? But minsan, palagi na lang ano tayo eh, yung boxers natin. My question is, bakit palagi tayo nasa short end of the officiating, ano? Parang sa tagal ko naman sa sports, even during the time of Manny Lopez as head of the amateur boxing natin, in-explain na niya sa akin lahat yung dayaan sa boxing, which is considered the red light district of amateur sports. Ano?
1: Or red light district talaga, ha? Oo. So talagang, Sir Abak, ano tawag ko sa'yo? Sige na, Abak, para formal na lang, charot.
0: Ay!
1: At sagutin mo yung tanong, sa sarili mong pananaw bilang eksperto ka sa ganyan, dinaya ba talaga si Carlo? Sagot, yes.
2: Well,
1: no,
2: directly,
1: ganyan.
2: Mahirap naman. Directly, mahirap gamitin yung word na dinaya.
1: Eh yun ang sinasabi natin eh.
0: I think ito na lang. Para lang i-explain natin. Kasi kung tama ang aking pagkakarinig, sa total scores, panalo si Carlo. Pero dun sa three judges kasi ang pumabor kay Rui, and then two judges kay Carlo. Can you just explain para sa mga hindi masyadong familiar sa boxing, itong ruling na to?
2: Sa amateur boxing kasi is very different ang scoring than the professional fights. Ano? You have judges dyan na dapat sabay-sabay ang
1: pag-score. Ang
2: pindot nila dito sa punches. Ano? So, talagang very ano eh, ang laki ng gray area ng judging ng amateur boxing, you know. And then natural pagka napunta ka sa side na hindi pa paboran talaga ng judges.
1: So para sinasabi mo talaga, Abak, makat lang kita. Para sinasabi mo talaga talaga nakikita
0: focus,
1: yung
0: focus.
1: Bias. Para may bias talaga sa mga judges ano, kung sino yung nandoon sa lona.
0: Lalo pa from Japan, kumbaga home crowd.
1: Yes.
0: Nitong kalaban ni Carlo.
1: May plus points na agad yun eh.
0: Meron
2: na. Yes,
0: ba?
2: Hindi natin.
1: Ay naku, gusto ko marinig sabihin mo meron.
2: Decision. Pagka nga ganyan, sinasabi ng mga ano, pagka dapat knockoutin mo na lang eh. Kung hindi, in a close fight, mahirap manalo talaga. Tapos, andyan pa yung referee, yung factor ng referee. Nakita naman natin yung referee, parang ang binabantayan lang niya si Carlo eh, kumilos lang ng ano, tinitigil niya yung laban, winawarningan niya, lahat ng warning.
1: Hinahanapan gusto talaga ng butas, kumbaga, ano? Hinahanapan nila ng butas. Kaya nga, Abak, 2010 pa was our last Asian Games medal in boxing. Hindi ba ito masyadong frustrating para sa atin? Especially sa gaya mo na talagang kinukover yung boxing.
2: 2010 was our last gold medal in the Asian Games. We won last year, nanalo naman tayo ng medals, but not the gold. Last year, two years ago, we were there.
0: Yes.
2: Si Yumir Marshall naman, silver medal din sa Guangzhou.

0: sa Hangzhou Asian Games. Ano. So, nagme-medal naman. Kaya lang, pagdating sa finals, nandun ang sinasabi na, nandun ang... sige na, gamitin natin. Nandun talaga, dayaan pagka sa finals. Mm. Because silver is... Ibang laban na. Ibang gold sa silver, syempre.
1: Tama. Mm-hmm.
2: So, ang question is, dahil nga, kumbaga, nabibitin tayo lagi pagdating dito sa gold medal match, ano kaya yung kulang?
1: Yes.
2: Is it the talent? Is it the coaching? Or is it really just nagkakataon, natatapat tayo sa referees?
1: Grabe na pagkakataon naman yun.
2: ano ang kulang? Ano ang dapat natin gawin para makaginto ulit yan sa boxing?
1: Sagutin mo yung Apple tuloy. Abak!
0: Oo nga, ang talent naman nandiyan eh. Ang ako, nakikita ko yung continuity eh, ng talent. Ano? Kasi kung titignan mo, you cannot say na Philippine boxing is in slump because the past two Olympics, ngayon lang nga tayo nagsunod-sunod na may medal sa Olympics. In Tokyo, we had 3-2 silvers and 1 bronze. Si Nesty, si Carlo, and si Yumir. In Tokyo, we had 2 bronze medals, si Ira and si Nesty. Before that, si Onyok Velasco at last, 1996. So I was hoping talaga na dito sa Asian Games naman, mabe-break na natin yung long dry spell ng gold
1: boxing,
0: medal. Si
1: yeah.
0: Vic Saludar pa yata, or Ray Saludar, or one of the Saludar brothers, ano, ang last gold medal natin. So, masakit dahil ando si Nesty, but yung ano eh, Nesty is 34, ano, we should put that into mind, ano, na Nesty is 34, yung Mir is 30, Ira is 31, si Carlo is a little younger at 28, pero pagka ganyan, dapat pag ganyan lang edad ng mga
1: boxing
0: top boxers
1: era,
0: natin,
1: yeah,
0: meron ka na nakasunod.
1: Mm-hmm. Yes.
0: Meron ka ng kasunod na papalitan. Mahirap naman, baka naman sa next Asian Games, sila pa rin ang aasahan natin.
1: True.
0: Hindi na pwede yan.
1: Mm-hmm.
0: Pag natapat sila sa boxer of different skill level, but younger than 3, 4, 5 years, ibang malaking difference sa boxing yan.
1: Oh, yeah. Nga, nakakaano-ano. Medyo nasasad pa rin ako ng konti, pero hopeful tayo na, sabi nga ni Abak, kailangan may natitrain na tayo mga bago ngayon. Yeah.
2: So maraming salamat, Sir Abak, for joining us. Thank you for sharing your thoughts, your insights, your expertise this afternoon.
1: Bye, Abak!
0: Thank you, Amber. Thank you, Apple.
2: Sa aming pagbabalik, marami pang issues ang ating tatalakayin.
1: At isa na nga dyan itong buhay ni Rene Bobet Baterbonia, isasalang sa big screen sa isang pelikulang tatalakay sa kanyang pangarap at legacy. Lahat ng yan at marami pang iba sa pagbabalik ng Sports Ambush!
2: Swag, Secrets, and Scandals!

0: po ang dalawang magagandang Ambetapol. Ito po ang inyong sports ambush, Ambetapol.
1: Gusto ko yun, ha? Swag, secrets, and scandal.
0: Yes, Apol. Punta naman tayo ngayon sa ating next segment.
1: Mm-hmm. Ito na ang... May bagong buhay ang nakatakda. Isa pelikula at ito ang kwento ng Yumaong Ateneo. Basketball player na si Rene Bobet Baterbonya. Ang pelikula na may pamagat na Just a Kid with a Big Dream ay idedireka ni Bibi Gandang Hari kasama ang mga filmmaker mula Mindanao.
0: Yes, sa edad na 18 o 18 years old po ay maaga nang natapos ang kanyang buhay. Nais mapanatili ng producer ng pelikula ang mga pangarap ni Bobet sa isang pelikula. Layon din umano nito na ipakilala ang buhay at sinasabing legacy ni Bobet Baterbonya.
1: At para mas lalo pa nating maintindihan ito, ha. Ano muna ba ang masasabi mo? I'm sure you've already heard about the Bobet or kay Rene, yung story, yung trahedyang nangyari. Ano bang say mo dito, Papa Ambet?
0: Well, kung yun ay magiging magandating is inspirational at talaga namang magpapakita sa atin ng mga katotohanan at sinasabi nilang katarungan, hindi naman siguro masamang gawa ng life story yun. Kasi para sa iba, parang tinitingala na parang inspirational itong naging buhay naman ni Rene. Although, at sinubukan natin ang mga producer niya na si Senator Robin Padilla at saka Viva, through Viva, na kapanayamin sana sila. Kaya lang, paalis yata si Senator Robin kasama si Mariel. Nag-beg off. So, sabi nila, sige na, kasi sinasabi natin na itong pagpo-produce ng pelikula, yung life story niya gagawin ng didirect ni Bibing Gandang Hari at Viva ang magpo-produce. Pero may narinig naman tayong balita na parang may mga kinakausap naman din ng ibang kampo na mga Ateneo from the Ateneo camp naman na magpo-produce din doon. So medyo may kagulo pa, kaya siguro hindi pa natin mabubuo kung alin ba talagang outfit ang gagawa nito.
1: Ano din, ha, it's very interesting also. I feel like maganda rin itong layunin na i-share sa lahat. Ano nga ba yung naging buhay nitong si Bobet? Kasi karamihan sa atin, nalaman na lang or the first time na narinig yung pangalan niya is yung nangyari na yung trahedya. So, hindi talaga natin alam, hindi natin talaga siya lubusang kilala. Kasi nga, sa probinsya siya galing, dun siya lumakin, dumating ng Maynila. I think 2 days lang, within 2 or 3 days, nangyari yung trahedya. So, it's very important also para mas lalo pa natin maintindihan bakit nga ba maraming Pilipino ang nakaka-relate dito kay Bobet.
0: Although sa nung mga nakaraang palarong pambansa, talaga nagmarka na yung pangalan niya sa school. So, kaya lang yun pa rin, naging national issue eh. Lalo ngayon sa social media na may mga lumalabas na ginagamit yung ganito, may museum or something, may mga bashing tayong naririnig. Ano nga ba talaga yung kultura behind? Ano ba tayong mga values na dapat nating tinan dito para naman maintindihan natin ang mga pinagdadaanan ng mga naulila, kumbaga.
1: At para nga mas maintindihan natin at kaugnay na rin nitong ating pinag-uusapan na about Bobet Baterbonya, makakasama natin ngayon via Zoom si Dr. Gary Dia, a registered psychologist and dean ng College of Arts and Sciences sa University of the East Manila. Good afternoon, Doc.
2: Hello, good afternoon, Apple. Good afternoon, Abbott.
0: Yes, oo. Magandang hapon po. Magandang happy Sunday po.
2: Yes, happy Sunday.
0: First question ko po, Doc Gary. Healthy way po ba itong grieving na itong patuloy na paglalabas o pagpapakita ng sama ng loob sa social media? Ito po, may matatawag natin na naaayon pa ba ito? Or ganito na ba talaga ang sistema sa mga panahon na ito with the advent of the social media? Na doon na talaga binubuhos ang mga emosyon.
2: Well, dahil sa social media nga binubuhos, nagkakaroon na tayong tinatawag na collective mourning, right? So, from the idea of having parasocial bonding, so hindi natin kakilala, pero dahil lumalabas sa social media,

0: nakuha ng Billionario News Channel ang listahan ng mga proyekto na inilapit umano ng mga senador sa DPWH.
1: Pinagdedebatehan na sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso budget para sa susunod na taon.
2: Inusisa naman ang background at kredibilidad ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Caputangitang.
1: Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.
3: Get ready for a night packed with knowledge, excitement, and stories beyond the action. Put your knowledge to the test with Billionario Quiz Bee and see who has what it takes to rise to the challenge. Then the action continues on Beyond the

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang ah.

0: Medyo parang nagkukuba po yung likod nila. Or na i-sorbe po sila sa pagsusulat nila. Kasi ano po eh, medyo masikip po kasi yung upuan or na digawang-gawang po.
1: Nung unang ano po dito, wala pa pong mga kagamitan na aming nadatnan dito sa Villa Verde Primary School. So halos humiram po kami ng mga upuan na napaglumaan sa ibang school para lang magkaroon ng mauupuan ang aming mga mag-aaral.
2: Dito sa San Roque Elementary School po, actually yung mga upuan na ibigay sa amin nung national level ng DepEd, maayos naman po nung mga nakaraan, may iba-ibang kulay. Pero yung mga lately, mga bago naman po yun, kailan madaling masira po.
3: So why reclassified? You mentioned earlier, nothing is put to waste.
4: So McDonald's reclassified, it's a simple idea that was born out of just a thought of what do we do with all our discarded furniture from our re-imaged, as we call it, or renovated stores?
3: What did you have in mind when you designed that?
5: Of course, the standards. I have to consider the standards for a school chair, like the distances. You have to consider also that. Also, may request din sila na left arm. Version for left-handed students. So, yun din, we have to consider that. And of course, yun nga, yung durability kailangan kasi mga estudyante yan eh.
6: Opo, ma'am.
3: Ano yung wini-welding nyo yan?
6: Yes, ma'am.
3: Ah, okay. Gano'ng katagal ba yung ginagawa?
6: Madali lang, ma'am. Medyo matagal lang po yung pag-finish, ma'am.
3: Pero malaking tulong ba ito sa inyo?
6: Yes, ma'am.
3: O, sa kinabubuhay pa? Sa paanong paraan?
6: Dito, ma'am, ako kumukuha ng pang-tuition sa pag-aaral ng aking mga anak.
0: Naisip ko, yung McDo, hindi lang sila nagpapa-order ng mga pagkain or anything. Pati din mga upuan, nag-donate din po sila, pati din ng mga shelves. Ano siya, malaking tulong din po siya sa aming mga mag-aaral.

0: in bakit sila, no, sa mag-alay, we can say off of the arrests that we have been able to do this year, ito po yung pinakamalaki na. There's preliminary findings that the activities po dito sa areas na to are illegal online activities.
1: 2024 ng iba ng Pangulo ang pogo sa bansa, pero mukhang di pa rin talaga ito nasasawata. Timbog ang higit 200 dayuhan sa scam hub sa Zamboanga.
2: Sa impeachment trial naman, nilaglag na ang bribery allegation laban sa pangalawang Pangulo. May epekto kaya ito sa kanyang kaso?
1: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
2: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31, at sa Sky Direct. Simulan na natin ang
1: Agenda Weekend. Pagsalakay sa Malacampong Scam Hub sa Zamboanga, posible manong largest pogo bust, karamihan sa nalambat, Chinese nationals. Bribery allegation laban kay VP Sara, iniatras ng prosekusyon. Bise, posible raw talagang mahatulan bago magpasko. Banana chips pa nga. Cali 88 ni Attorney Man Scarpio, nag-i-import umano ng kahon-kahong produkto. Co-owner, dentista umano ni VP Sara. Puro sweet words lang, Malacanang kinalampag ng grupo ng mga guro sa pagsalubong sa World Teachers Day. Dagdag sahod, ipinanawagan. Pilipinas, nakuha ang 17th spot sa 2026 Asian Games. Kampanya sa Japan, natapos sa 29 na medalya. At tayo na, Pinoy-inspired DreamWorks film na Forgotten Island. Nagkaka-season 2 nga ba?

0: Itinuturing na pinakamalaking pogo bus ngayong taon ang dalawang raid sa Zamboanga, Sibugay, kung saan nahuli ang mahigit 200 dayuhan. Marami raw ang haharap sa deportation habang iniimbestigahan ang iba pang posibleng trafficking violation. Narito ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve.
1: Isang pension house sa bayan ng CI Zamboanga, Sibugay ang ginawang lungga ng 113 mga dayuhang nagpapatakbo umano ng scam hub. Nasa gilid lang ito ng highway at nasa 1 kilometro lang ang layo mula sa munisipyo ng bayan. Sa loob meron pang swimming pool. Ang mga kwarto naman ay ginawang sleeping quarters, habang ang iba ay sinet up ng soundproof booths na ginagamit sa umano'y panlilin lang sa kanilang mga biktimang dayuhan din. Isa lang ito sa dalawang area sa Zamboanga, Sibugay na sinalakay ng Philippine authorities nitong Biyernes. Sa Kabuuan, umabot daw sa 244 na mga dayuhan, karamihan Chinese, ang nahuli sa pension house sa CI at malakampong scam hub sa Alicia. Ayon sa Bureau of Immigration, ito na ang pinakamalaking pogo bust ngayong taon.
2: Although in packets sila, no, sa mag-alay, we can say off of the arrests that we have been able to do this year, ito po yung pinakamalaki na. So we believe malaki-laki po yung operation nila. But of course, that remains speculation po, because we will have to base our conclusions po kung ano po yung lalabas sa ating official reports with the help of the National Bureau of Investigation.
1: Patuloy naman daw ang investigasyon ng NBI para malaman kung konektado at iisang grupo lang ang nagpapatakbo sa magkahiwalay na scamming operation sa probinsya.
2: There's preliminary findings that the activities po dito sa areas na to are illegal online activities. Of course, gusto nila yung secluded area para hindi po exposed sa maraming tao, and they can do the illegal activities without the authorities being alerted.
1: Under investigation din umano ang alegasyon ng human trafficking. Bukod pa ito sa initial na immigration violations findings ng BI.
2: Hindi po natin sinasara yung posibilidad na meron po dito sa mga foreign nationals ang sapilitan po or against their will. So we are looking into, we will be looking into whether there is a possibility of human trafficking na nagaganap or na-commit po within the compounds of the areas raided. No? As to other criminal aspects po nung possible criminal liabilities of the other individuals po, we will leave that to the sound discretion po of the National Bureau of Investigation.
1: Sa isa namang pahayag, pinuri ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang matagumpay na anilay pagsawata sa mga nadiskubring online scamming operations. Hindi lang itong sa Zamboanga, Sibugay, kundi pati na rin ang ikinasa ng NBI Special Action Unit sa Makati, Kamakailan, na nakahuli naman ng nasa 120 foreign nationals. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, BNR News Channel.
0: Hindi na itutuloy ng prosekusyon ang alegasyon ng panunuhol laban kay Vice President Sara Duterte. Di raw sila kulang sa ebidensya sa paglilitis. Sa halip, explosive ang kanilang bala sa Lunes. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity.
3: Ilalaglag na ng House Prosecution Panel ang bribery charge laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay para paikliin ang impeachment trial at maiwasang umabot ito sa susunod na taon. Ayon kay House Prosecutor Joel Chua, sapat na para sa kanilang ebidensyang naipresenta sa 3 articles of impeachment. Itinanggi ng prosekusyon na mahina ang ebidensya, kaya binibitawan nila ang bribery charge. Sa Article 3, inaakusahan si VP Sara ng culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust dahil sa umano'y panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education nang manilbihan bilang kalihim nito mula 2022 hanggang 2024. Inaasahang sa Lunes maglalabas ng manifestation ng prosekusyon kaugnay nito. Una nang ikinonsidera ng prosecution noong Setyembre. Napitawan ang article na ito para paikliin ang trial. Pero kalaunay sinabing magpipresenta pa rin sila ng ebidensya. Kasalukuyang nasa Article 2 ang prosecution na tumatalakay naman sa umano'y unexplained wealth, sell-end violations at pagkabigong mag-divest sa business interests ng bise. Pagkatapos ng testimonya ni AMLAC Executive Director Ronel Benaventura, mga opisyal na lang mula sa mga bangko, insurance companies at BIR ang target nilang ipresenta bago tapusin ang kanilang kaso. Matapos nito, depensa naman ni VP Sara ang magpipresenta ng kanilang ebidensya. Una na ring nagpahiwatig si House Lead Prosecutor Jervy Luistro sa Politico Talks ng BNC na pwedeng pasabog ang trial simula Lunes.
4: I think I'm at liberty naman to share what has been manifested already before the impeachment court, no? We'll be presenting the AMLC. Explosive yan. We'll be presenting banks and insurance companies. Explosive then. We'll be presenting the BIR. At explosive din yan. So all the explosives will be happening this coming week.
5: Whole day po ba ang Monday?
4: Yes, whole day. Monday to Friday.
3: Tingin ni Senate President Win Gatchalian, nasa humigit kumulang isang buwan mula ngayon ang kakailanganin pang mga araw para sa trial. Tansya niya, by end of November, posibleng makapaggawad na raw sila ng hatol. Moving target pa rin naman daw ito dahil dedepende pa rin sa presentation of witnesses. Mas maaga ito kumpara sa nauna ng inanunsyo ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tunggol na may verdict na by December 16. Petsang hindi naman umano alam ng ilang Senator Judge. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
6: Kwinestyon ng Malacanang ang plano ng House Prosecution na huwag nang ituloy ang bribery charge laban kay VP Sara. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, isinama ng prosecution ang bribery sa Articles of Impeachment. Kaya dapat may sapat silang ebidensya para talakayin ito sa Impeachment Court. Kung aatras daw ang prosecution, hindi ba nito madedehado ang mga Pilipino na gusto raw malaman ang buong katotohanan? Pero sa huli, nasa prosecution pa rin daw ang pinal na desisyon. Nilinaw ni Senador Panfilo Ping Lacson na pwede pa rin tumestigo si dating Senator Sonny Trillanes sa impeachment trial ni VP Sara. Yan daw ay kung voluntaryo siyang ihaharap ng prosekusyon. Malinaw anya na hindi ito tungkol sa Sabina at walang pangaharang na nangyari. Una na rin pinabulaan na ni Lacson na pinipigilan umano ni Presiding Officer Cheese Escudero at ilang Senator Judge ang pagtestigo ni Trillanes. Desisyon naman daw ng dating senador ang umatras dahil sa umano'y pressure, bagay na itinanggi rin ang prosekusyon. Nakatakda sana siyang humarap kaugnay sa alegasyon ng unexplained wealth laban kay VP Sara bago nag-press conference itong Biyernes at inilabas ang kanya-anyang glaring findings. Sa gitna ng pagtapyas ng mga testigo at alegasyon sa impeachment trial ni VP Sara, hoping si Senate President Win Gatchalian na hindi mauumay sa pagtutok dito ang publiko. Lalo na raw ngayong Linggo kung saan financial records ng bise ang didigdigin sa korte. Yan ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe.
7: Hinikayat ni Senate President Sherwin Gatchalian ang publiko na mag-focus sa mga ebidensya at dokumentong ilalatag sa impeachment trial sa halip na sa mga side issue at political drama. Bukas na kasi sisimulan ang paghimay sa financial records ni VP Sara kung saan haharap ang mga testigo mula sa Anti-Money Laundering Council, mga bangko, insurance companies at Bureau of Internal Revenue. Sinabi niya na makatutulong ang mga ito sa paglilinaw sa isyu ng umano'y unexplained wealth dahil direktang may hawak at kustodiya ang mga ahensya sa mga dokumentong ipipresenta. Para naman sa dating pangulo ng Philippine Bar Association na si Attorney Rico Domingo, ang paglilitis ng impeachment court simula bukas ang siyang dapat mas pakatutukan ng taong bayan.
8: The people will be hearing the evidentiary probative value of all the records, official records na ibibigay ng AMLAC at saka ng BIR sa susunod na mga trials.
7: Naniniwala naman si Domingo na walang anumang legal na epekto sa impeachment ni VP Sara ang lahat ng isiniwalat ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa kanyang presko noong Biyernes. Pero maari naman anyang ipatawag ng impeachment court si Trillanes kung nakikita nilang makatutulong sa kanilang pagdidesisyon ang mga ebidensya nito. Sabi naman ni SP Win, ang mga impormasyong inilabas ni dating Senador Trillanes tungkol sa umano'y financial transactions ay maaring maging lead, pero kailangang mapatunayan muna ang authenticity at pinagmulan ng mga dokumento. Git pa ng Senate President, ang mga ebidensya at testimonya ang dapat maging pundasyon ng paghatol ng Senator Judges.

0: again, we will have to respect that, no?
1: Hindi nyo na po siya kontrolado ngayon.
0: Because mahirap naman din siyempreng i-insist na present natin if it's he's not inclined to do so anymore. But ang importante naman ho, makikita natin ngayong linggo, no, as mentioned by Senator Trillanes, na itong mga mahalagang impormasyon na binahagi niya during the press conference, sabi nga niya, itong mga hinahanap na resibo, no, dito sa mga akusasyon na to, makikita ngayon to dun sa mga ebidensyang pipresenta ng prosecution. So abangan natin this week, no, sabay-sabay natin makikita, no, kasama yung publiko, no, kung itong mga seryosong allegation na to magtutugma dun sa ebidensyang makikita natin. So starting tomorrow, we'll be presenting Executive Director of AMLAC. Mm-hmm. No, after that we'll be presenting representatives from different banks and financial institutions and then the BIR, no? So during his press conference, he made serious allegations regarding bank transactions of the vice president, their spouse, and their corporations wherein they have financial interest, mm-hmm, in. So kung basta pasok yun dun sa scope post-period, and yung mga persons covered, then makikita natin, no, kung tutugma yan dito sa mga records, official records na makikita natin.
1: Apo, kasi attorney, tomorrow simula na po yung buong araw na pagdinig sa impeachment trial.
0: We're just curious,
1: paano po ba kayo naghahanda sa ganitong marathon hearing na buong araw na gagawin starting tomorrow?
0: Well, same pa rin naman ho tulad nung dati, no, yung paghahanda sa pag-present ng witness. But siguro ngayon, dahil we could possibly present more than one, mm-hmm, sisiguraduhin natin, no, if the time permits it, na meron pa tayong mga iba pang mga witnesses na nakahanda, no? So for this week, madaming preparations talagang ginawa. As I've said, unahin natin yung representative from AMLAC, no, executive director, and then madami yung mga nakalist na witnesses from the different banks, pati yung different financial institutions. I think sa banks, more than 8 yan, no, that we'll be presenting, and then different financial institutions, and then from the BIR, no. So we'll just make sure to make the most out of the time that will be given to us, no, dahil nga din goal natin talaga before the break ng mid-October, tapos na ho tayo.
1: Po, sige po, at abangan nga namin yung sinasabi po nitong si Congressman Jinky na explosive na mga ipresenta niyo bukas. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Benjamin Tolosa Jr. mula sa Prosecution Panel.
0: Maraming salamat din ho sa pagkakataon. Magandang gabi ulit sa inyo.
1: Mula sa undocumented rank and file employees hanggang sa daan-daang milyong piso o manong cash remittances mula China, kwinestyon ni dating Senador Sonny Trillanes ang financial records ng isang banana chips company na iniuugnay sa asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio. Ang kasosyo pa raw nito, dentista ng pangalawang pangulo. Nagbabalik si Hannity.
2: Nag-i-export daw ng banana chips ang Cali 88 Foods Corporation, ang kumpanyang iniuugnay sa asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio. At para kay dating Senator Sonny Trillanes, may red flags sa financial records nito. May 40% ownership si Carpio sa kumpanya noong 2021. Ganito rin ang nagngangalang Lourdes Lebosada na tinukoy ni Trillanes bilang dentista ni VP Sara. Kita sa online page ng Lebosada Dental Care na madalas doon ang bise.
3: Hindi natin minamaliit yung dentistry profession, pero out of the blue, the first time na mag-negosyo, siya yung kapartner. Significant ang share. Hati sila pareha, so 47.5.
2: Napunta ang Cali 88 Foods Corporation sa Pikimong noong 2025, ang parehong taon kung kailan unang isinampa ang impeachment case laban kay VP Sara sa Kamara. Ang Pikimong-Pikimong lumutang na isang mistulang snack brand naman na pin-remote din ni VP Sara sa kanyang social media platform noong 2022. Kinwestiyon ni Trillanes kung paano tumatakbo ang negosyo base sa sarili nitong corporate at financial filings. Nasa 8,000 piso lang kada buwan ang average electricity expense nito noong 2023. Zero ang nakatalang trade receivables at payables at wala itong rank and file employees sa 2024 GIS nila. Sa taong umabot sa

0: Higit 150 million pesos ang reported sales o benta. Nasa 10,705 pesos lang ang nakatalang income tax. Pero mas malaking tanong para kay Trillanes ang perang pumasok sa Kali 88. Sa kabila raw ng 125,000 pesos lang na nakatalang kapital nito mula 2021 hanggang 2025, nasa 208.5 million pesos ang kabuuang reported sales. Mahigit 319 million pesos din daw ang cash remittances na pumasok mula sa Chinese government at mga korporasyon sa China.
1: By the way, hindi sila bumibili ng mga ano rin, ng mga ibang raw materials. Kumbaga talagang pagkalkalin mo, wala. So maliwanag ito, conduit siya para mabigyan nila ng pera yung mga Duterte.
0: Una nang pinasinungalingan ng company VP Sara ang mga alegasyon ni Trillanes na anilay black propaganda. Sabi ni Trillanes, bawal ang isang high-ranking government official na tumanggap sa isang foreign government. At anya, malinaw daw na this clearly disqualifies her as the vice president. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
2: Iginiit ni Davao City Mayor Baste Duterte na kung alam niya lang na may business interest ng kanyang ate na si Vice President Sara Duterte sa GenCorp Industries, hindi niya hahayaang makalampas ito. Ang GenCorp ang kumpanyang nakakubra ng kontrata sa lugsod na hindi raw alam ng alkalde. Dito na lumutang ang landmark Arias Doctrine na kwenestyon ni Senator Judge Ping Lacson kung pinanggalingan ba ng lakas ng loob ni Mayor Baste na sumagot sa prosekusyon. Ano nga ba ang ruling na ito?
3: Na-curious lang ako kasi hindi naman kayo tumatanggi. No? Tinanong kayo about the contracts, tinanong kayo about yung relationship niyo sa BAC. You never denied anything.
4: Bago sumalang sa impeachment court, na-brief ba si Davao City Mayor Baste Duterte sa Arias Doctrine? Ito ang tanong ni Senator Ping Lacson sa kapatid ng vice-presidente sa araw na kinumpirma niya sa korte na kilala niya at may business ties din siya kay Jaime T. Cruz ng Chinese Genby Food Corporation. Sentro sa pagharap na nakababatang Duterte ang pahayag nito na hindi niya alam na may kinalaman si Vice President Sara Duterte sa GenCorp Industries na nakakuha ng 19 na government contract sa Davao. Ang Arias Doctrine ay isang landmark court decision noong 1989 na nagsasabi na ang mga public official ay maaaring mag-rely sa kanilang mga subordinate in good faith. Itinanong ito ni Lacson dahil baka raw ito ang pinanggagalingan ng pagsagot ni Duterte sa mga katanungan sa kanya. Nag-ugat ang Arias Doctrine sa kaso ng District Auditor na si Amado Arias kaugnay ng overpriced purchase ng Bureau of Public Works para sa isang flood control project sa Marikina at Pasig. Pumasok si Arias sa Pasig LGU ng July 19, 1978 habang ang negosasyon para sa biniling lupa ay 1977 pa nagsimula bago tuluyan itong mabili noong April 20, 1978. Ayon sa Korte Suprema, consummated na ang transaksyon bago pa man pumasok si Arias sa distrito. Ang pinaka-importante sa kaso ito, hindi raw magandang president kung ang isang head of office ay masasakdal dahil sa kanyang subordinates, multiple assignments o dahil hindi niya lang in-examine ang bawat detalye ng isang proyekto. Bilang final approving authority, imposible raw na iasa ang lahat sa pinakaulo ng isang opisina dahil to a reasonable extent, nagre-rely ang mga leader sa mga empleyado nila in good faith. Sino man daw executive head ng kahit maliit na opisina ay makapagpapatunay sa dami ng mga papeles na kailangang pirmahan. Kung ating babalikan ng trial, ito rin ang interjection ni Senator Alan Peter Cayetano sa alkalde.
5: You will not have any other time to govern.
6: Yes.
5: If you're going to have to look at each and every company, each and every document, each and every person.
6: Tingin ko, Your Honor, pag pipirmahan mo lahat o ikaw pipirma ng lahat, yun lang ang gagawin mo sa buong linggo.
4: Ayon naman sa palasyo, maaari lang gamitin ang Arias Doctrine kung talagang in good faith ang pagkilos ng isang leader. Pero kung may napansin na raw na anomalya o anumang alingas-ngas, hindi na raw ito pwede, lalo pa kung ang rason ay para pagtakpan ang kahinaan ng isang leader, kaalyado nito o mismo kapatid.
2: Puro raw sweet words, Malacanang kinalampag ng mga guro sa pagsalubong sa World Teachers Day. Dagdag sahod, ipinanawagan. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: What if there's more to the story than what you see?
1: I think the Philippines can empathize.
2: We don't give up. We're fighters.
0: Beyond the achievements.
3: We get to showcase what we are able to do and what we know.
0: Beyond the success.
4: I've always been, you know, proud of my Filipino heritage and what that means.
0: We sit down with the people who've been there.
5: It's about time.
0: And get to know the person behind the journey.
2: So I'm just pursuing my dream.
5: So focus on that.
6: Come join me and let's take a look.
0: Chat VIP.
7: Traffic check muna tayo ngayong Linggo sa EDSA White Plains. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Sa pagsalubong sa World Teachers Day, nakalusot muli sa Malacañang compound ang ilang rallyista mula sa Alliance Concerned Teachers o ACT Party List kaninang umaga. Panawagan nila, itaas sa 50,000 pesos ang entry pay ng mga guro, gawing 5,000 ang economic relief allowance at itaas ang pondo para sa education sector sa gitna ng budget season. Magmamarcha rin daw sila bukas pa Medyola. Hindi rin daw sila naniniwalang walang pera ang gobyerno dahil dapat daw napupunta sa publiko ang buwis na galing din naman sa kanila. Hiningan natin ang pahayag ng Presidential Security Command na siyang nakaharap ng mga reliyista kanina pero wala pa itong sagot sa ngayon.
8: Aminado ang Department of Energy na may pagkukulang sa pagpaplano kaya nagkulang ang bagong baseload power capacity sa Visayas. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nagsasagawa na sila ng 10-year power supply simulations at energy auctions para matiyak ang sapat na kuryente sa mga susunod na taon. Gayunman, posible pa rin daw aniyang makaranas ng power outages ang Visayas kahit tapos ng ilang interventions sa 2027. Kailangan din daw repasuhin ang sistema ng ancillary services o power reserve sa rehiyon dahil iba ang kondisyon nito bilang island grid.
7: Abiso po sa ating mga motorista, asahan ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo. Ayon sa industry source ng Billionaire News Channel, may rollback na higit piso kada litro ang presyo ng diesel pero ang gasolina tataas ng halos 2 piso kada litro. Paliwanag ng informant, volatile pa rin ang presyo ng krudo sa global markets dahil sa nagpapatuloy na gera sa Middle East. Una na rin nagpahayag ng pangamba ang Energy Department dahil sa posibleng pagsirit muli ng presyo ng petrolyo matapos suspindihin ng China ang exports ng kanilang refined products sa Asia-Pacific region.
8: May bagong development sa paghahanap ng potential energy source sa bansa. Kamakailan lang ay inanunsyo ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI na may nakitang possible uranium resource sa Camarines Norte. Pero bago tayo mag-react dito, alamin muna natin kung ano ang uranium at kung ano ang ibig sabihin ng pagkakatuklas ng uranium traces sa Camarines Norte. Let's make sense of this. Ang uranium ay isang naturally occurring radioactive element. Radioactive, ibig sabihin, over time, natural itong nagde-decay o nagbabago at habang nangyayari yun, nagre-release ito ng energy. Ito rin ang ginagamit na fuel para makapag-produce ng nuclear energy. Pero here's something interesting. Hindi naman talaga sobrang rare ng uranium. Ayon sa International Atomic Energy Agency o IAEA, uranium is about 500 times more common than gold sa Earth's crust. Small amounts of uranium can be found almost everywhere, sa bato, lupa, tubig, and even inside our body. Bakit nga ba mahalagang uranium? Dahil napakalaking energy ang maaaring makuha from a small amount of uranium fuel. Ayon sa IAEA, ang uranium fuel na kasing laki ng isang itlog ng manok, kayang tapatan ang kuryenteng pinoproduce gamit ang nasa 88 tons o 3 to 4 truckloads of coal. Ganon ka-energy dense ang nuclear fuel na ito. Isa sa pinakamahalagang uri ng uranium para sa nuclear energy ang uranium-235 o U-235. Kapag sumailalim sa nuclear fission ng U-235, naglalagay

Lalabas ito ng energy at additional neutrons. Ang mga neutrons na ito ay maaari mag-trigger ng panibagong fission kaya nagkakaroon ng chain reaction. Noong 2024, umabot sa mahigit 60,000 tons of uranium ang namina sa buong mundo. Some of the top uranium-producing countries ang Kazakhstan, Canada at Namibia. May historical record na ng uranium occurrences sa Larap Paracali area sa Camarines Norte. At sa isang bagong scientific study, nakumpirma na may uraninite na nagsisilbing main uranium-bearing mineral sa surface deposits na kinolekta sa lugar. At maaari itong iproseso para mag-produce ng product na may higher uranium content. Mahalagang step ito para magkaroon pa ng mas malawak na pag-aaral kung kaya ba nating mag-produce ng uranium concentrate na ginagamit sa nuclear fuel cycle. Kung may sapat na quantity ng high-grade uranium at economically viable ang extraction nito, theoretically, maaari itong magkaroon ng relevance sa long-term nuclear energy plans ng bansa, lalo pat target ng Pilipinas na magkaroon ng at least 1,200 megawatts ng nuclear power capacity sa energy mix ng bansa by 2032. At lahat ng ito, masasagot kung magkakaroon ng drilling o paghuhukay para malaman ang estado ng deposits ng uranium sa lugar. Dahil radioactive material ang uranium, kailangang may mahigpit na control para maprotektahan ang mga manggagawa, komunidad at kalikasan. May potential concerns sa land disturbance, water quality, mining waste at radioactive materials na maaaring maging concentrated during processing. Kaya kung sakaling umabot sa actual mining stage ng exploration, hindi lang economic viability ang dapat pag-usapan kundi pati yung kalusugan at kaligtasan. Marami pang proseso ang pagdadaanan para makumpirma kung maraming deposits ng uranium sa Camarines Norte. Kailangan pa ng mas maraming geological surveys, sampling at drilling. Mahal ang exploration, hindi basta-bastang halaga ang kailangang puhunan at walang guarantee na mababawi ito. Pero kung may malaking uranium deposit nga, malaking bagay ito para sa bansa. Paldo, sabi nga nila.

0: Epektibo nang muli ang no-contact apprehension policy sa ilang lungsod sa Metro Manila simula bukas. Ano nga bang NCAP? Alamin sa Agenda Weekend Report ni Dian Bustillos.
1: Matapos ang ilang taong urong sulong sa Korte Suprema, kasado na sa ilang lungsod sa Metro Manila ang no-contact apprehension policy o NCAP simula bukas. Ang NCAP ay isang traffic enforcement system na gumagamit ng high-speed camera at CCTV network para ma-detect at ma-record ang anumang posibleng paglabag sa mga batas trapiko. Ibig sabihin, hindi na kailangan pahintuin ng traffic enforcer ang mga motorista para sitahin. Sa pamamagitan kasi ng NCAP, maaari nang ma-access, ma-review at ma-contest online ang naitalang posibleng traffic violations. Sa MMDA May Hulika Portal, kailangan lang ilagay ng motorista ang plate number at motor vehicle file number o ticket number nito para mahanap ang record ng paglabag. Pero hindi lang ang MMDA ang mangangasiwa sa pagpapatupad nito. Habang sakop ng ahensya ang major roads tulad ng EDSA, Commonwealth at Rojas Boulevard, nakaantabay naman ang LGU sa secondary roads sa kanilang nasasakupan na hindi abot ng MMDA cameras. Kabilang sa mga lungsod na nag-anunsyong muling magpapatupad ng NCAP ang Manila, Quezon City, Parañaque, Buntinlupa at San Juan. Pero sa Valenzuela, on hold muna raw ang pagpapatupad ng NCAP habang ongoing ang repair at construction sa ilang pangunahing kalsada. Gagamitin naman bilang framework sa pagpapatupad ng NCAP ang Metro Manila Traffic Code of 2023 na nagtatakda ng standardized traffic rules, fines at procedures sa mga lungsod sa Metro Manila. Para sa Agenda Weekend, Lian Bustillos, Billionaire News Channel.
2: Nalikom ng Bureau of Customs ang record high government revenues nito sa nakalipas na 9 na buwan. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, higit 757 billion pesos na ang nakolekta ng ahensya ngayong taon, mas mataas sa target na higit 748 billion pesos. On track din daw ang pamahalaan sa goal nitong makalikom ng 1 trillion pesos sa loob ng isang taon. Patuloy naman ang condemnation activity ng BOC sa ilalim ng Auction at Cargo Disposal Division nito. Nasamsam ng mga otoridad ang mahigit 1.6 million pesos na halaga ng forfeited products, kabilang sa mga nakumpiskang grocery products, sirang LED lighting fixtures, kagamitan sa bahay at medical supplies.
0: Looking forward to a sweeter growth ang Frutas Holdings Incorporated matapos backupan ng Philippine National Bank to expand their business. Yan ang Agenda Weekend Report ni Che Sulit.
3: Optimistic ang food and beverage company na Frutas Holdings sa expansion ng kanilang negosyo sa kabila ng iba't ibang hamon sa ekonomiya. Yan ang ipinagtibay ng Frutas sa pagkuha ng credit facility o isang financial loan arrangement na may halagang 750 million pesos mula sa Philippine National Bank. Formal na rin sinalyuhan ng dalawang kumpanya ang kasunduan.
4: As Frutas Holdings faces its 25th year and we try to reach more heights, we are very confident with PNB behind us. We have had a strong relationship with PNB thus far and we expect that this can only blossom in the future.
3: Laking pasasalamat ni PNB President and CEO Edwin Bautista sa Frutas dahil sa pagpili sa kanila bilang kasangga sa pagpapalawak ng negosyo. Ayon kay Bautista, marami ng kumpanya ang tila lumaki at lumago sa poder ng bangko.
5: You had mentioned that you expect us to back you up. Ang masasabi ko lang sa inyo is, and this is a promise, with PNB, para kayong nakasandal sa pader.
3: Ayon kay Frutas President and CEO Lester Yu, patuloy ang pagtaas ng revenue ng kumpanya. Pero aminado siya na malaki ang dagok ng krisis sa langis at mataas na inflation sa kanilang profit margins. Sa kabila nito, target pa rin ng Frutas na dalhin sa iba pang rehiyon, maging sa ibang bansa ang pinagmamalaking produkto na tatak Pinoy.
6: Confident kami kasi ang panahon talaga na, October na, di ba? At September, up kami. August, di ba, ulan ng ulan, araw-araw, up kami, single digit. September, up kami, 20%+. Week on week, 47.7%. I was so, ano ba to? Totoo ba to? Ngayon, Q4 is our season. Kaya confident na confident. 100%.
3: Sinimulan na rin ng Frutas ang pag-export nito ng kanilang best-selling buko juice sa California at Vancouver. Tiwala naman ang PNB na masusustentuhan ng bangko ang double-digit growth nito sa pagtatapos ng taon. Para sa Agenda Weekend, Che Sulit, Billionaire News Channel.
2: Pag-aaralan na raw ng Cornell University ang papel ng mga fraternity at sorority sa campus kasunod ng insidente ng panghahalay sa isa sa mga estudyante nito. Ayon kay University President Michael

0: Kaugnay ito sa umano'y anomalya sa probinsya ng Benguet.
1: Ang pati unang kaso sinayin namin sa kanila, La Union. Pero ngayon, meron naman kayong bago. Yung nangyayari mismo sa Benguet. Oh, meron kami
2: nangyayari
1: mga testigo.
2: Pa rin hanggang ngayon?
1: Nangyayari pa rin sa Benguet.
2: Sabi, tuloy-tuloy pa rin?
1: Titignan natin kung tutuloy-tuloy nila.
0: Kasalukuyang nahaharap ang mag-utol sa mga reklamong graft at malversation dahil sa umano'y pagiging beneficial owners ng Silver Wolves Construction Company na sangkot sa maanomalyang flood control project sa La Union. Una na rin naglabas ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan labat sa dalawa.
3: Tuloy ang pagdaong ng mga cargo ships sa Cebu South Harbor matapos ibasura ng korte ang hirit ng OPAS Corps na itigil ang pagtanggap ng cargo sa terminal. Ang buong detalya sa Agenda Weekend Report ni Mike Carazon.
4: Ibinasura ng Cebu City RTC Branch 20 ang hiling ng Port Operator Oriental Port and Allied Services Corporation o OPAS Corps na pigilan ang pagtanggap ng cargo ng Cebu South Harbor and Container Terminal Corporation o CSHCTC. Nagreklamo ang OPAS Corps sa korte matapos umano silang malugi dahil CSHCTC na ang lumululan sa mga cargo ng mga major shipment company gaya ng Maersk Filipinas Incorporated. Hirit pa nito, may exclusive cargo handling rights sila sa Cebu International Port o CIP. Kaya nang piliin ng ilang kumpanya na daungan ang CSHCTC na dapat ay sa CIP, nabawasan na ang kanilang remittance sa Cebu Port Authority o CPA. Buwalta pa ng OPAS Corps, bakit pinayagan ng CPA ang pagtanggap ng CSHCTC ng cargo kung ayon sa kautosan ng Section 4 ng Administrative Order ay dapat may limitasyon lang ang operasyon ng mga pribadong port? Paliwanag ng CPA, nasa shipping companies ang pagpili kung saan port sila dadaong. Pumalag din ang CSHCTC at sinabing hindi naman nila pinilit ang mga kumpanya na lumipat sa kanila. Ayon din sa korte, kung inaapila ng OPAS Corps na urgent ang kanilang concern sa paglipat ng MERS at luging-lugi na ito, bakit inabot pa ng 2 taon bago ito humingi ng injunction matapos ang paglipat ng operation ng MERS sa CSHCTC? Bigurin anya itong mapatunayan na hindi na mababawi pa ang umano'y danyos na ginawa nito. Kaya naman, para sa CSHCTC, tuloy ang daong. Para sa Agenda Weekend, Mike Carazon, Billionaire News Channel.
0: Naging makulay ang taunang selebrasyon ng Regata de Zamboanga, ang naturang pista sa lamindaw ng kultura at tradisyon ng lungsod. Silipin natin yan sa Agenda Weekend Report ni RJ Rosalado.
5: From timeless classics to fresh contemporary stories ngayong taon, dadalhin ang mga Filipino audiences sa isang journey through Japan, through stories that go beyond culture.
6: Nagmisto lang piyesta ang dalampasigan ng Artiling Boulevard sa Zamboanga City dahil sa mga makukulay na vinta na sumali sa taunang Regata de Zamboanga. Higit 200 vinta ang lumahok sa karera. Sa huli, ang magpinsang sina Ismar at Al-Bashir Iraji ang nagkampiyon.
7: Anong feeling na kayo nanalo ngayon?
8: Siyempre, masarap ba?
7: First time na natin, sir. First time yung manalo. Pero hindi nyo first time sumali. Ilang beses nyo sumali?
6: May malalim na historical significance ang mga binta dito sa Zamboanga City. Dahil ito ay sumisimbolo ng pagkakaisa at iba't ibang mga reliyon, kultura at tradisyon sa iisang lungsod.
9: Bahagi na ng maritime identity ng Zamboanga City ang mga binta. Dahil noong 13th at 14th century, ito ang pangunahing ginagamit sa local maritime trade ng mga indigenous communities. Ang colorful sail naman, sumisimbolo sa diverse culture at tradisyon ng lungsod. Kaya hindi ito pinapalampas ng mga miyembro ng IP, gaya ni Satra Nasal na dala ang buong pamilya para mag-enjoy sa taunang karera.
6: So andito kayo ma'am para manood lang talaga?
10: Opo, para suportahan na rin pa yung kababayan namin sa Mabadyaw.
9: Matapos manood ng karera ng mga binta, nagunahan naman ang ilang residente sa libreng chibog handog ng mga canning companies. Halos 1 kilometrong boodle fight ng sardinas ang inilatag sa kahabaan ng Artiling Boulevard. May pa-bring home pa na canned sardines ang ilang kumpanya. Itinuturing na sardines capital of the Philippines ang Zamboanga City dahil dito nagmumula ang halos 80% ng

0: self-confessed bagman Rodolfo Gracioso Jr. claims Senator Bongo personally received suitcases of cash on behalf of former President Rodrigo Duterte. Meanwhile, the transport group calls for fuel discounts for TNVS drivers and motor taxis. This is On Point. I'm Pinky Webb. Here are the highlights of our discussions this week. On Point with former police corporal Rodolfo Gracioso Jr. Sir, thank you for your time. Ma'am. Maraming salamat po sa oras. Sabi niyo po, pwede ko kayo tawaging Sir Ping?
1: Yes, ma'am. Opo, ma'am.
0: Opo. Maraming salamat po, Sir Ping, again, for your time. Unahin ko na po yung polygraph test. Dahil sumailalim kayo ng pangalawang polygraph test or lie detector test, kahapon ho ba?
1: Yes, opo, ma'am. Tatapos lang po kahapon.
0: Kahapon. Okay. Tell us more about it, sir. Gaano katagal at ano ho yung kinalabasan noong polygraph test na iyon?
1: Yung kinalabasan, ma'am, same pa rin, ma'am, nung una, ma'am, pumasa pa rin tayo, ma'am, sa ano, ma'am, sa examination, ma'am, sa polygraph, ma'am. Inabot siya, ma'am, ng ano, ma'am, ng 2 hours po.
0: 2 hours. Opo.
1: Yes, sir.
0: Meron ho ba siyang, kasi may narinig ako na meron kang unang polygraph test na ang lumalabas, 99% daw yung kinalabasan na resulta?
1: Opo, ma'am. Yes po, ma'am. Meron po.
0: Puntahan ko na po yung affidavit, yes, nitong si Jeffrey Tupas. Meron po siyang isinumite ngayong araw sa NBI. Siya po yung dating Davao Information Officer ni Mayor Sara noong mga panahon na yon, na sinasabi mong tumanggap ng pera on behalf of Mayor Sara. Unahin ko na po, sir, para po kayo yung makasagot. Unang-una, tinawag po niya kayong sinungaling dahil gaya raw po ng sinabi niyong nagbigay ka sa kanya ng 2 maletang naglalaman ng 50 million pesos each sa Marinduque noong April 2019 sa kasagsagan ng mahal na araw. Siya po ay nagpakita doon sa kanyang affidavit na isinumite ng kopya ng kanyang two-way ticket na kanyang Holy Week travel. Nandun daw po siya sa Korea mula April 19 hanggang April 22 at kalakip din dito yung kanyang pasaporte na natatakan bilang patunay ng kanyang biyahe. At gayon din po, meron din daw siyang mga post sa social media ng litrato niya sa Korea. What do you say to that, Sir Ping?
1: Ma'am, si Jeff, ma'am, claims niya yun, ma'am, eh. Claims niya, ma'am, siguro di niya, ma'am, sasabihin, ma'am, parang sila siralan, di niya sasabihin, ma'am, yung ano, ma'am, yung totoo. Kasi ano yun, ma'am, eh. Sarili niya yun, ma'am. Di niya sasabihin yung katotohanan. Kasi alam naman natin, ma'am, kung gaano sila ka-close nila, ano, ma'am, nila, ma'am Sara.
0: Mm-hmm.
1: Yes, ma'am.
0: Okay.
1: Pero, ma'am, ano din, ma'am? Yes, ma'am. Same din siguro, ma'am, sa sasabihin niya dati, ma'am, yung na-involve siya, ma'am, sa ano, ma'am, sa nahuli siya, ma'am, sa ano, ma'am, yung raid dati, ma'am, sa ano, ma'am, sa Mindanao.
0: Mm. Pero ang kailangan po nating tukuyin dito ay yung nakasaad sa inyong affidavit, hindi ho ba,
1: yes,
0: Sir Ping?
1: Ma'am.
0: Ang sinabi niyo, sinabi niyong nagbigay kayo sa kanya ng 2 maletang naglalaman ng 50 million pesos each noong April 29. Ang sabi niyo po, sa kasagsagan ng Holy Week. Kaya po siya nagpakita nitong mga pruweba na papaano siya makakatanggap, kumbaga, excuse me, sir, ng 2 maleta, as you claim, na 50 million kung siya po ay wala dito sa Pilipinas at siya nga po ay nasa Korea ng mga panahon na iyon.
1: Yes, ma'am. Yung claim niya, ma'am. Tapos yung claim ko din, ma'am, mayroon din ako, ma'am. May mga evidence din ako, ma'am, na ano, ma'am, nag-abot ako sa kanya, ma'am.
0: Hindi ho kaya, Sir Ping, kasi ito, ano eh, pasaporte po ito, may tatak ito, may two-way ticket. Siguro yung two-way ticket, pwede namang makabili, pwedeng hindi ka pumunta. Kaya lang may tatak sa passport at meron po siyang social media post. Kumbaga, meron po siyang ebidensya. Papaano nyo po makakounter itong ganitong klaseng ebidensya?
1: Tingnan muna namin, ma'am, kung anong date siya, ma'am, nag-travel at yung claim ko, ma'am. Tapos ibangga na lang namin, ma'am, yung ano namin, ma'am, yung evidence, ma'am. ni Sir Jeff.
0: Okay, pag-usapan po natin yung inyong nakalahad sa affidavit at sa inyong mga previous interviews sa iba pong mga istasyon. Ganon din po, hindi ho ba? Mali-mali at ang pinag-uusapan natin, pera, 50 million, 200 million, etc. At yung sinasabi ay, ang mga pinagdalhan po ninyo, si FPRRD, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Mayor Sara Duterte, mayor po siya noon, si Congressman Pulong Duterte, at sino pa po, sir?
1: Yun lang ma'am yung ano ko ma'am yung yun lang yung una ma'am yung ano ko ma'am yung linagay mo sa affidavit ko ma'am kasi under pa sa ano ma'am investigation yung iba ma'am.
0: Sir Ping, exactly what was your role? Ano ho ang inyong talagang gaano kayo kalapit kay dating Speaker Lord Allan? Ilan ho kayong mga bodyguard nyo? At ilan ho kayong sinasabi nyong umiikot at allegedly nagdadala po ng pera? Maaari nyo ho bang ikwento sa amin?
1: Yung una yun, ma'am, yung una, nag-umpisa ma'am sa dalawang security lang kami hanggang dumami siya ma'am, naging 16. So, ako ma'am, yung role ko kay Sir Allan ma'am or kay Boss Allan ma'am, ako yung ano ma'am, ako yung inuutosan niya ma'am sa regarding sa mga delivery. Yun yung role ko sa kanya ma'am.
0: Bakit ho ikaw ang na-assign para po dito sa sinasabi ninyong nagtagadala ng pera?
1: Siguro ma'am, nakuha din ni Sir Allan ma'am at ni Ma'am Win yung tiwala ko ma'am kasi mula nung 2017 ma'am, after ko ng ano ma'am, nag-ano na sa kanila, nag-security, nauna ko sa mga bata at saka yung Ma'am Win ma'am. Parang yung tiwala nila, nakuha na din siguro ma'am kasi never naman ako sa kanila ma'am nagkaroon ng problema ma'am sa pera. Doon nag-umpisa siya ma'am.
0: We don't have a lot of time, sir. Paano ho ninyo nade-determine yung cost ng bawat maleta? Paano nyo ho nalalaman ito 50, ito ay 200, etc., sir?
1: Yes, ma'am. Halimbawa, ma'am, pag-utusan ako ni Sir Allan, ma'am, sa bahay, ma'am, sa One Porto, Sampaguita, ma'am, kinakamada ko doon, ma'am, halimbawa, 50M. Kumuha ako ng 50M. Ikakamada ko yan, ma'am, sa maleta. Ilalagay ko siya. Tapos, ikakarga sa van, ma'am. Tapos kung saan ang dala, ma'am. Halimbawa, kay Ma'am Sara ang dala. Alam ko ng laman kung magkano kasi ako ang nagkakamada mismo, ma'am.
0: Saan mo nakukuha yung pera? Saan parte ng bahay? May safe sa, mo ba? O naka-display lang doon?
1: Sa second floor, ma'am. Yung isang kwarto doon, ma'am, puno ng cash, ma'am. Tapos, doon, ma'am, kukuha ka lang, kakamada mo, kung magkano. Halimbawa, 50 o 100, yun ang dadalhin mo, ma'am, kung saan.
0: Sir Ping, ano exactly ang utos sa inyo? Can you give us an example? Halimbawa po, at paano ka inuutusan, sir?
1: Halimbawa, ma'am, Ping, dala ka doon ng ano, dala ka sa, depende ma'am kung anong lugar, ma'am, eh. Halimbawa, dala ka, ma'am, ng ano, dala ka doon sa Mindanao. Tatanungin ko yan, anong sasakyan, sir? Tapos sabi niya, mag-pick up ka doon ng sasakyan, bago yan, ma'am, eh. Tapos, yun, pagdating ng sasakyan, ma'am, lalagyan ko na yan, ma'am, ng cash. Depende, ma'am, eh, kung saan nilalagay, may maleta. Minsan naman, ma'am, sa mga box or sa mga, si iba-ibang box, ma'am, eh. May mga balikbayan box, may yung mga sa ano lang, ordinaryong box. Para maano namin, ma'am, makabir up yung ano, yung laman ng ano, ma'am, ng sasakyan.
0: On an average, siguro sa inyong estimate, gaano kadami at ano po ang total amount na inyong personally na deliver, sir? Ilang beses at magkano?
1: Yes, ma'am. Yung kay Ma'am Sara, ma'am, siguro mga 20 times, ma'am. Tapos kay, ano, ma'am, kay Sir Pulong, ma'am, dalawang beses ako sa kanya naghatid mismo, sa kanya personally. Tapos kay Pangulo naman, ma'am, mas marami kay, ano, ma'am, kay Ma'am Inday kaysa sa kay Pangulo po.
0: Ilang beses kay FPRRD, sir?
1: Maraming beses din yan, ma'am, sa, ano, ma'am, sa bahay Pangulo, ma'am.
0: Okay. Doon mismo?
1: Yes, ma'am, dati. Ako.
0: So, kay Congressman Pulong ang sinasabi niyo, at sabi niyo po ba dalawang beses at personal po kayong nagbigay sa kanya?
1: Yes, ma'am. Opo, ma'am.
0: Paano ho? Saan ho?
1: Sa ano yan, ma'am? Nung time, ma'am, na nagiinom sila dito, ma'am, sa

0: Ano ma'am, sa Makati may bar dyan ma'am. Yung utos ni Sir Alan na magdala ko doon ma'am ng ano ma'am ng isang kahon ma'am yung 50. Tapos ako yung nagkamada doon, ako yung nagkamada ma'am, ako naglagay sa maleta, dinala ko lang doon sa bar ma'am. Tapos hinatid ko doon, pagdating doon ma'am, nandoon sa pulong, may security siya. Yun na ang ano ma'am, yun na yung kukuha. Tapos bibigyan. Yes ma'am, bibigyan din kami ma'am ng 20, ganyan, 50K.
1: Bibigyan po kayo?
0: Opo ma'am.
1: Ano yun, for the boys?
0: Oh ma'am, sa naghatid, ano ba kami ang naghatid? No, bibigyan, driver ma'am yung kasama ko.
1: Pero Sir Ping, hindi po kayo, ang sinasabi niyo, hindi kayo dumediretso kay Congressman Pulong. Sa kanyang security mo ibinibigay itong...
0: Diretso ma'am, kasi si Sir Pulong ma'am, di naman siya magbuhat. Di ba ma'am, ng maleta. Yung security niya yung magbuhat, pero sa kanya naka, ano ma'am, siya nandito yung maleta. Siyempre, bubuhatin ma'am ng security.
1: Opo.
0: Yan kumbaga, yung, ano,
1: dinediretso mo sa kanya. Nakakadiretso po kayo sa kanya?
0: Yes ma'am, opo. Diretso po.
1: Okay. What about kay FBRRD, sir?
0: Yung sa kay FBRRD na ma'am, diretso din doon sa kanila ma'am, pero may sasalubong lang ma'am. Ang sasalubong yan ma'am, si Sir Bong ma'am. Tapos yung mga security niya.
1: Sino po si Sir Bong?
0: Si Senator Bongo po.
1: Siya po ang sumasalubong sa inyo?
0: Opo.
1: Okay. And then kay VP Sara po?
0: Siya mismo.
1: Kay Mayor Sara nung mga panahon na yon?
0: Yes ma'am, si Ma'am Inday mismo ma'am nagsasalubong ma'am.
1: At diretso mo ding inaabot?
0: Thank kumbaga. You,
1: pero paminsan nga dito kay ano, kay yung sinabi niyo po
0: siya. Yung kay Jeff ma'am, yung susi lang yung inaabot ko sa kanya. Tapos minsan yung, may ano din siya ma'am eh, may regalo din yan minsan ma'am padala sa kanya, yung sarili niya. Kay Jeff.
1: Tulad ng?
0: Minsan ma'am, bags. Tapos watch. Iba-iba ma'am.
1: Galing po kay?
0: Kay Ma'am Win ma'am, kay Ma'am Rowena, asawa ni Speaker Alan.
1: Okay.

0: yung TNVS and yung motorcycle taxi sa mga fuel discount na pinaprovide po ng government natin. Like para sa mga jeep, sa mga tricycles, nabibigyan sila ng 12 pesos per liter na discount. Pero kami, hindi po kami kasali doon.
1: Bakit?
0: Hindi rin po namin alam eh. Mm-hmm. Kaya nga po,
1: because technically you're a transport group.
0: Of course.
1: Just pero, like the jeeps and buses.
0: Ang siguro ang nakikita kong dahilan dyan is because of the lack of the TNVS bill that we have been pursuing. Since ako, personally, since 2018, I've been joining talks about that. Pero nagpapalit-palit lang po ng mga politicians or ng mga
1: heads ng ano,
0: wala pong
1: committee chairmanships.
0: Opo,
1: no?
0: So ulit-ulit yung usap.
1: So hindi pa rin hindi po yun na ipapasa?
0: Hindi pa po.
1: Ah, that's probably why. Kumbaga, hindi
0: marami
1: pa siya.
0: Sana siyang makokorek. Marami sana siyang maaayos kung mapagbibigyan na po yung TNVS bill na.
1: Sige. It's good to talk about that a little later on, yung what needs to be corrected. Ano? But for now, I want to talk about the oil price hikes because let's go back a little bit. Oil price hikes, yung diesel po nag-decrease by 7 pesos and 57 yes. per liter itong linggong to. We don't know what's going to happen next week, but industry experts are saying it's almost minimal or minimal lang po ata ang mangyayari next week. The thing there is, nag-decrease this week, but 3 weeks prior, nag-increase. Ang taas naman po nung increase. So, hindi din siya,
0: hindi pa rin
1: siya, kumbaga, equal. And even the weeks before that. What now? Itong araw na to, this present, this current situation, how does that affect? Kasi sabi mo, ang talagang tinatamaan ang kita dito, yung mga drivers. Ganun na lang, yung drivers talaga. Magkano bang more or less average kita at ngayon, magkano na lang siya ngayon?
0: Siguro, let's put it at 40% to 60% ang nakakain sa kita. So that's a lot. Para sa pamilyang umaasa lang dito sa trabaho na to. Papaaral, pagkain, utility bills, basic needs palang kulang. So we really need help from all stakeholders, from the government especially. Malaking bagay yung fuel discount, masama kami doon. And another is the removal or kahit pagbaba lang po or pagbawas ng excise tax, which hindi lang naman po para sa amin, sa transport industry, even for everybody,
1: sa lahat.
0: Po ng gumagamit ng transportasyon. And also yung mga TNCs natin, diba, we badly need their support also in terms of incentive programs.
1: Yeah.
0: Hanggat maaari kung ano po yung kayang itulong.
1: You know, I'm still wondering bakit hindi pa po naipapasa yung measure na yan.
0: Yung alin po?
1: Yung sinasabi niyo sa TNVS.
0: Ah, sa TNVS bill. Oh, hanggang ngayon. Kami rin po,
1: because 2018, so it's technically
0: matagal
1: been about
0: na po,
1: 8
0: kasi,
1: years, even before that.
0: Nag-start yung industry, 2014 pa eh.
1: 2014 was it. And that's On Point this week. Join us again next week, only here on BNC, the Billionario News Channel.
2: Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang

0: bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng PAGASA, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan. Kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng PAGASA dahil nabibigyan nito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.
1: Behind every line of defense are the people who protect our nation. The stories behind security. The people behind the mission.
2: In the name of public service, we are ready to serve anytime, anywhere, in any circumstance.
3: Because in times of crisis, there must be someone to act, someone to decide, and someone to lead.
1: The Commanders.
4: Powerful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers. I'm Charles Tu. Catch the all-new season of Beyond the Game, only on Billionaire News Channel.

0: Ang susunod na programa ay rated G, good for your health. Dahil sabi nga nila, laughter is the best medicine. Kaya huwag iinit ang ulo, ayaw namin kayo ay ma-high blood. Kami po'y nagpapatawa lamang.
1: Tay, kanino ko ba ito isusuli, itong nabili kong Unity? Oo, hindi naman pala effective. Hindi naman pala nakakakalma. Saan ko ba ito pwedeng i-return? Sino ba ang customer service dito? Ay, sa'yo ko nalang isuli. Sa kasi... ito na siya. This Bratinella is just really full of drama. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Inday sana, si Cashier Castro naman pala ang kailangan kong kausapin para dito, lalong nasira ang araw ko. Nasaan ang manager mo, Cashier Castro? Dahil isa sa uli ko itong Unity. Hindi maganda, hindi naman natutupad ang pinapangako, hindi effective itong Unity. Ang sabi nila, gaganda raw ang araw ko. Kapag ininom ko ito, nasira na ang araw ko, pumangit pa ang gabi ko. Hindi naman po pwedeng. Puro salita, puro bintang, walang ebidensya, walang resibo, walang kwenta. Bakit ba pinahihirapan mo pa ako? Gusto mo ba ng gulo? Tandaan mo. In this bloodbath and bludgeoning, I will be bloodied, but I will be unbowed. That is definitely, absolutely, delusional. Pero, sige po, may ilang tanong lamang po naman akong ibibigay sa inyo bago ko tanggapin ang inyong pagsusoli. Unang-una, nabuksan na ba? Nabuksan niyo na ba ang produkto? Oo, nabuksan ko. At ang masasabi ko nga, sinungaling eh. Sinungaling itong produkto na ito. Abusado ito. Kurap ito. Ang dami naman ninyong nasabi. Nagmamadali naman yata kayong mapalitan itong Unity. Eh, meron pa akong second question. May iba po ba nagsabi sa inyo na ito ay hindi epektibo? I will not answer that. Wala naman yan dito sa listahan ng mga itatanong. Hindi naman yan sinabi na pwedeng itanong yan sa akin. Saan ba galing ang mga tanong na yan? Ito pong mga tanong na to ay nakalagay sa website na kapag inyong pinuntahan ay malalaman niyo po. Nandun po, clear na clear kapag nagsasauli po ng produkto, kailangan po munang sagutin ang ilang mga katanungan. Standard po yan. Eh, kung tinignan nyo lang, edi sa laptop mo lang, yan ay yung malalaman. Kung yung laptop mo, ginagamit mo sa tamang paraan at hindi yung pambabato, pwede mo siguro malaman yan. Grabe ka naman. Never in history sa aking trabaho na nagtapon ako ng laptop. Hindi nga ako marunong gumamit ng computer. Hindi ko nabasa yung tanong na yan. Alam niyo, hindi ninyo kayang panindigan ang pangako ng inyong Unity. Kung saan-saan mo pa dinadala ang usapan at tanungan. Pakisabi sa gumawa na ito, resign. Resign! Umalis siya agad dyan. Resign. Ay, napaka-unprofessional naman po yata niyo. Mukhang totoo po na ayaw ninyo sa Unity dahil mas gusto ninyo ang Pro Shaiwan T. Mukhang totoo ang opinion ng manager ng mga Pro Shaiwan T. The opinion of the manager is of no importance. At kung may tinutukoy silang Pro Shaiwan T, dapat pangalaanan nila kung sino. Pangalaanan nila kung sino. Hindi pwedeng magbiteor sila ng ganong salita. Hindi naman pinapangalaanan. Cashier Clear Castro. Kaninong cashier ka ba talaga? Hindi

0: alam kung kaninong cashier ka. Huwag naman po sanang ganon kung tayo ay tratuhin. Kapag hindi niyo po na sasagot ang mga katanungan, ay bigla na lamang pong namemerso na. Kasi kung ganyan po tayo ng ganyan, ay palagi ko, dapat po, ay dumiretso na lamang tayo doon sa manager. Ay kanina ko pa hinihintay, makausap yung manager na yan. Saan ba yan? Pasasamahan ko na lamang po kayo. No. I don't trust this cashier. I don't trust the bagger. I don't trust anyone here. Paano kung patiri nila ako? Ha? I don't feel safe. Since 2023, I feel threatened. And I feel harassed. I need to protect myself. Oo, nasan ba yung... Alam ko na, nasan ba yung appliances section ninyo dito? Ano naman ang kailangan ninyo sa appliance section?
1: Ako, hindi ako nang babato ng laptop, pero nakaya kong manghampas ng buong flat screen TV, yung 55 inches QLED!
0: Medyo seryoso na ata ito. No joke. Tatakbo na ako! Hindi live! Sa BNC Studio, narito na ang Agenda!

0: Good afternoon, everyone. Sige po, we can start taking questions for the defense.
1: Attorney, napag-desisyon nyo na po ba na babaan ang threshold ng vote to impeach? Itataas nyo po ba ito?
0: Wala ako alam dyan. But it's a real possibility. Pero ganyan talaga ang buhay. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Parang gulong lang. Diba? Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Minsan pabigat sa bubong, minsan palutang-lutang sa baha.
1: Attorney, I mean, itataas niyo po ba ito sa Supreme Court?
0: That's definitely something we are looking at right now, but we have to discuss the matter with our client. Kung gusto niyang itaas, dadali namin sa Supreme Court. Kung gusto pa niya na mas itaas pa, dadali namin sa Supreme Being. Pag sinwerte, malay mo, lucky me, Supreme.
1: Assuming you do go up to the Supreme Court, would you also include probably a TRO to suspend the proceedings?
0: I don't want to make any assertions against the impeachment court. Parang nanggugulo tayo niyan, hindi naman namin yan gawain. Buhok pa lang naming mga abogado, walang magulo. Di ba laging nakabagong remand, walang tutsang. Although we have made it clear that our participation will be recorded as ad cautelam, defense lang ang sakalang. Hindi ibig sabihin that we participated, we have waived a right na questionin ang mga proceedings because sa left kami nagwe-waive, not the right. Oo, timing lang ang pinag-uusapan dito.
1: Ano pong point nyo sa pagbaba ng threshold ng votes to convict the VP?
0: You can't just disregard that. You have to round up rather than round down.
1: Ano pong point yan?
0: Yung decimal point. Ano bang point ang pinopoint-point mo?
1: Ah, sige po. Yung decimal point na lang.
0: Yes. Do the math. You will never meet the threshold if you round down. Hindi naman yung sub judice. Ang totoo, marami pa akong gustong sabihin, but we really have only 15 minutes. Para sa oral arguments. Kapag daw kasi ginamitan na ng mabubulaklak pa ng salita, hindi na yun oral arguments, floral arguments na. So,
1: are there going to be practical changes in the presentation of evidence?
0: Baka ipatawag na namin sila Nicole Kidman and Sandra Bullock para sa practical magic. When the law is clear, there is no room for interpretation. Ang tao naman ang nanonood, so we'll do our best as defense counsel. Marami na rin naman kami alam sa defense mechanism. Thank you so much. We'll see you next week. Mga next national artists ng bansa, hinuhulaan na kung sino-sino. Matapos ma-release this year ang mga bagong national artists ng bansa, kanya-kanya ng hulaan at bets ang mga taong bayan kung sino nga ba ang mga nararapat na sumunod bilang maging national artists. Marami pa rin mga Pinoy ang umaasa na masama na sina Star for All Seasons Vilma Santos at Comedy King Dolphy posthumously. Sinabi naman ni Governor V, okay na muna sa kanya na di magawaran ng parangal at unahin muna ang iba pang mga artist na nararapat din sa naturang gawad. Gaya na lang nila Fanny Serrano, Boy Navarrete, James Cooper at Ricky Reyes bilang mga national makeup artists. Nariyan din sina Monsieur Del Rosario, Ernie Reyes Jr. at Ramon Zamora bilang mga national martial artists. Di rin pahuhuli ang mga sumusunod na mga politikong nawawala. Sina Senator Bato de la Rosa, Harry Roque Zaldico at mag-inang Loren Legarda at Leandro Leviste bilang mga national escape artists. And lastly, ang super overdue na for the award na national con artist, si ex-mayor ng Banbantarlac na si Alice Guo. The press briefing with Auntie Clear Castro. Sisilipin natin live! Yan at napakarami pang mga balita at issue na pinagchichismisan mula sa karinderya ni Aling Suming hanggang sa Reddit ang sasa inyo sa pagbabalik ng Aganda!

Magandang magandang araw pong muli. Maraming salamat at welcome sa ating Depress Briefing, kung saan atin pong sasagutin ang inyong mga katanungan na ipinadala ninyo sa akin pong cellphone. Unang katanungan, ano po ang masasabi ninyo sa mga bagong sinabi ng camp ni Inday Sana na si Baby M is out of touch with reality and not fit for office? Unang-una, dalawa lang ang alam kong camp. Camp Sawi, dahil mahilig ko sa chick flick, at Sparks Camp, dahil tayo po ay very proud na ally ng LGBTQ community. Love is love, hashtag pass the salty bill. Dalawa lang. Pangalawa, sino ang not fit for office? Ang Pangulo, LOL. Hindi sapat ang ambisyon para maging pangulo. Kailangan ng kakayahan, abilidad, at sapat na kaalaman sa mga mabibigat na usapin na kinakaharap ng ating bansa. Lalong-lalo na ang mga strategic initiatives tulad ng issues about the West Philippine Sea.

silicone. Eh, alam ba niya yun? Hindi niya alam yun, di ba? Tapos ang usapan. Next question. And I read.

0: mga kaibigan ay taong walang nagiging trabaho. Nakatunga nga lang siya at nag-aantay ng bagong maipupukol sa ating pangulo. At kung tutusin, busy presidente ka, so kung wala kang nagagawa, kung walang nagagawang administrasyong ito, ede kasama ka doon. Wala ka lalong nagagawa kasi panay ang world tour mo. Tapos pack silicone, hindi mo alam. Tawan-tawa nga ako eh, mga worth 70 million na nakalagay sa loob ng isang maleta. Last question. Sabi ng kampo ni Inday Sana, and I read, Baby M, oras na para mag-resign. Resign, resign now. Ano ang masasabi ninyo dito? I only have one word to say. Just one word. Delusional. Delusional. Sa Tagalog, kahibangan. Sa Gen Z speak, delulu. At ubus na po ang ating oras, mga kababayan. Sabi nga ng mga Gen Z, TTYL. Talk to you later because I, G2G, got to go. See you next time, mga kababayan, members of the press, sa ating susunod na Impress, Compress, Depress Briefing. Lalo ba kayo na-depress? Huwag naman sana. BYE. Bye for now. Susunod, mga students na sila Ami, Camomile at Tiang. Maglalaban-laban na sa Billionaire Quiz ka na ba? Kasama si Quiz Kanino. Nagbabago pa rin ang mga isyu at katatawanan dito sa Aganda. Abangan!
1: It's your noontime ritual, your favorite fix. We've got the hottest headlines, boldest opinions, and the juiciest tea in town. From Gen Z buzz to high society chatter. If it's trending, we're talking about it. Real talk. Real stories. Real fun. All dished out daily. The Daily Dish. Only on Billionario News Channel.
2: Behind the success is a talented group who made it possible. Someone who thought deeper, moved faster, worked smarter. We believe great organizations are built by great people. If you're ready to make your mark,

0: Philippines. Kumustahin natin si Piam Kahit Ano. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo lahat? Let's do this. Never po tayo nagdadrama dito. Pero kung akong tatanungin, am I pressured? I am. I fear for my liberty. Tama, dahil ako lang talaga dapat ang magdrama dito. Sino kaya ang mananalo ng 125 million pesos worth of confidential funds? Let's start, Millionario. Quiz ka na ba?
1: Quiz na!
0: First question. Category is current events plus cancel culture. Sino itong sikat na singer na facing intense backlash ngayon dahil sa pag-drop niya sa isang rapper na pro-Palestine sa kanyang US tour?
1: Sikat na singer, Regine Velasquez.
0: Kaloka. Foreigner ang singer na to.
1: Beyonce.
0: Wrong. Lalaki siya. Jay-Z. Wrong! Super sikat siya now!
1: Taylor Swift!
0: Wrong! Sabi nga lalaki, not listening.
1: James Taylor!
0: Wrong! Clue, ang pangalan niya ay nagsisimula sa letter E. Ellie Buendia! Wrong! Sinabi na nga foreigner!
1: Elvis Presley!
0: Loka! Buhay pa siya, no?
1: Buhay pa.
0: Yung kamukha niya. Oo, si Eddie Gutierrez. Wrong! British singer siya. Alam ko na! British! Yes! Elton John! Wrong! Mas bata kay Elton John.
1: Oh! Elton John Jr.
0: No! Wala namang ganon. Clue. Ang acronym niya ay ES.
1: Extra Service.
0: Hello! Singer nga na may acronym na ES. Singer! Eric Santos! Sumakit ang ulo ko. Wrong! Correct answer is... Ay, di ko na sasabihin kung sino. Baka lalong sumikat pa. Makakancel din ako pag nangyari yun. Next question. Category is geography.

0: Ang bulkang Mayon! Sa Davao. Maling bulkan, Mount Apo yun. Negros! Maling bulkan ulit, Mount Canlaon yun. Sa amin yan! Ilocos! Mas malapit ng konti sa atin. Here in Metro Manila. Ooh! Mount Carmel, nasa Broadway. Wrong! Sobrang lapit naman yun. Smoky Mountain, sa Payatas. So, medyo malayo aminin. Wrong! Hindi mountain o vulkan ang hinahanap natin. Ang hinahanap natin yung probinsya kung nasan ang Mount Mayon. Alam ko na! Sure na ako! Sa Naga. Mocha, is that you? Mali! Hindi yan probinsya. Pero malapit ka na. Masbate! Wrong! Nagsisimula ang probinsyang ito sa letter B. Bulacan? Wrong! Mas southernmost pa. Batangas! Wrong again. I give up. Kaloka kayo. The correct answer is Binga, di ba? Barangay 14344 in Albay sa Bicol. Grabe! Sana naman makasagot na kayo for this last question. Dadalian ko na ang tanong ha, para may makascore naman. Ang moniker ko o ang tawag sa akin ay Queen of All Blank. Queen of All Hosts? Ang ganda, but wrong. Queen of All Intrigues! Parang ang super chismosa ko naman pag ganun. Wrong! Queen of All Chica? Wrong! May kinalaman ito sa broadcasting. Queen of All Communications? Wrong, pero malapit na. Nagsisimula ito sa letter M. Queen of All Mass Communications! Wrong! Parang teacher naman. May kinalaman sa trabaho ko, like here, sa BNC. Millionaire! Queen of All Millionaire? Taray, but wrong. May kinalaman nga sa ginagawa ko, no? Queen of All Movies! Wrong, mas specific pa dyan. Specific Queen of All Manopo! Movie mo yan! Wrong! Moniker ko nga, moniker. Parang superstar, ganon. Queen of All Megastar. Eh, si Ate Shawi yun eh. Wrong! Ako ang Queen of All? Queen of All Models! So nakakainis! Wrong! Ay nako, wala naman tayong oras. I can't believe din yung nasagot ang napakasimpleng tanong na to. The correct answer is Queen of All My Sons. Siyempre, family first! Oh, I love you, Jimby and Bosch! I'm sorry, contestants, and I'm sorry, schools. Most especially, I'm sorry, viewers. Wala na naman nakakasagot pa sa napakadali mga tanong. Abangan nyo ulit next week ang pinaka-exciting na quiz show ng bansa. Nilinanalo na kaya ng 125 million pesos worth of confidential funds? Malalaman natin yan next week dito lang sa Billionaire. Quiz ka na ba?
1: Quiz na!
2: She's back, bringing the news to your midday. Join Mikey Oreta, Midday Report. Your news, your report, only here on BNC, the Billionario News Channel.

0: Yun, di ba? Gara naman! Napakaganda! Magandang gabi and welcome to another episode of Sessions with Brian Yamsuan. Isang gabi na naman ng isang masayang kantahan, makabuluhang kwentuhan. And welcome once again to another night of great music, great stories, and great company. We're opening with a song that proves one thing. Hindi kailangang maingay para maging powerful. Minsan, tatlong gitara lang, may sumisipol sa kanan. At syempre, a great melody and a little bit of patience are all you need. And somehow, because they took everything away, mas narinig natin yung emosyon ng kanta. Galing, di ba? Rap, ano masabi mo doon? Drummer ke? Drummer, mag-decision ka. O, di ba? Mag-decision ka, drama. Tama ba? Okay ba? Ganda ng atake?
1: Bumagay kong.
0: Oo, tama, di ba? Gabi yung ano, di ba? Minsan, hindi kailangan ng ano, di ba?
1: Opo.
0: Shaker hindi kailangan lang ng nagbabayolin, no?
2: Shaker lang sa kachichiria.
0: Shaker lang. Iliwanag ko lang naman. Ito naman. Nag-react naman lahat.
2: Nadali.
0: Di ba?
3: Rap linya ko yun dapat.
0: Oo, di ba? Heto na, from rock icon to theater actor, from the glory days of OPM to the artist he is today. One legendary voice, one remarkable life in music. This time we go beyond the hits, beyond the memories, and beyond the dawn. Alam nyo na yun, di ba? Makakasama natin ang nag-iisang Jet Pangan! Woo! Abangan nyo yan sa pagbabalik ng Sessions with Brian Yamsuan! Halika!
4: I was just a kid living a fantasy. And here I am. Parang, oh, pinagpapantasahan ko lang to. And now I'm doing it. Lumapit kang
5: muli. Pagdating sa cheese dog, kids can tell the cheesiest. Tender Juicy Cheese Dog. Ang pinaka-juicy, pinaka-cheesy.
6: Meron mang chicken and cheese.
7: Chili and cheese.
8: Cheesy pizza.
9: Cheesy spaghetti.
10: Cheesiest cheese dog.
11: Bilang ang uwian na naging kabang-abang. Kasama ang pambansang manok, Magnolia, 100 taon na at hihigit pa. Di mabilang ang umagang pinasigla, kasama ng Magnolia Pure Fresh Milk at Magnolia Chocolate. Magnolia, 100 taon na at hihigit pa.
12: The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.
13: Sa panahon ng maiingay na opinyon at balita.
14: Bakit parang lahat ng tao galit?
15: Kasi Alex, hindi nila naiintindihan ang nangyayari.
13: Isang komedyante.
14: Bakit parang lahat may opinyon?
13: Isang kongresista.
15: Kasi lahat tayo apektado bilang Pilipino.
14: Hindi lang ito usapang politika, ganun ba?
15: Oh, hindi, hindi lang ito ingay.
14: Hindi lang ito patawa.
15: Paglilinaw ito.
14: So kung ganun, Tito Ron, what's the point?
15: And that's the point.
13: Hosted by Ronnie Puno and Alex Galeha.

0: Salamat for the music. Thank you talaga. Thank grabe. You,
1: pagdating sa cheese dog, kids can tell the cheesiest. Tender Juicy Cheese Dog. Ang pinaka-juicy, pinaka-cheesy.
2: Meron mang chicken and cheese.
3: Chili and cheese.
2: Cheesy pizza.
3: Cheesy spaghetti.
2: Cheesiest cheese dog.
3: Kids can tell.
4: Di mabilang ang uwian na naging kabang-abang. Kasama ang pambansang manok, Magnolia. Isang taon to na at hihigit pa. Di mabilang ang umagang pinasigla. Kasama ng Magnolia Pure Fresh Milk at Magnolia Chocolite. Magnolia, isang taon to na at hihigit pa.

0: dog, gets good melted cheesiest. Then their juicy cheese dog. Ang pinaka-juicy, pinaka-cheesy.
1: Meron mang chicken and cheese.
2: Chili and cheese.
1: Cheesy pizza.
2: Cheesy spaghetti.
1: Cheesiest cheese dog.
3: Bilang ang uwian na naging kabang-abang. Kasama ang pambansang manok, Magnolia, 100 taon na at hihigit pa. Di mabilang ang umagang pinasigla, kasama ng Magnolia Pure Fresh Milk at Magnolia Chocolate. Magnolia, 100 taon na at hihigit pa.

0: in fact, it's sila, no, sa Magalay. We can say off of the arrests that we have been able to do this year, ito po yung pinakamalaki na. There's preliminary findings that the activities po dito sa areas na to are illegal online activities.
1: 2024 ng iba ng Pangulo ang pogo sa bansa, pero mukhang di pa rin talaga ito nasasawata. Timbog ang higit 200 dayuhan sa scam hub sa Zamboanga.
2: Sa impeachment trial naman, nilaglag na ang bribery allegation laban sa pangalawang Pangulo. May epekto kaya ito sa kanyang kaso?
1: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
2: Ako naman

0: Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31, at sa Sky Direct. Simulan na natin ang
1: Agenda Weekend! Pagsalakay sa Malacampong Scam Hub sa Zamboanga, posible ang manong largest BOGO bust, karamihan sa nalambat, Chinese Nationals. Bribery allegation laban kay VP Sara, iniatras ng prosekusyon. Bise, posible raw talagang mahatulan bago magpasko. Banana chips pa nga. Cali 88 ni Attorney Man Scarpio, nag-i-import umano ng kahon-kahong produkto. Co-owner, dentista umano ni VP Sara. Puro sweet words lang. Malacanang kinalampag ng grupo ng mga guro sa pagsalubong sa World Teachers Day. Dagdag sahod, ipinanawagan. Pilipinas, nakuha ang 17th spot sa 2026 Asian Games. Kampanya sa Japan, natapos sa 29 na medalya. At tayo na, Pinoy-inspired DreamWorks film na Forgotten Island. Nagkaka-season 2 nga ba?

0: Itinuturing na pinakamalaking pogo bust ngayong taon ang dalawang raid sa Zamboanga, Sibugay, kung saan nahuli ang mahigit 200 dayuhan. Marami raw ang haharap sa deportation habang iniimbestigahan ang iba pang posibleng trafficking violation. Narito ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve.
1: Isang pension house sa bayan ng CI Zamboanga, Sibugay ang ginawang lunggan ng 113 mga dayuhang nagpapatakbo umano ng scam hub. Nasa gilid lang ito ng highway at nasa 1 kilometro lang ang layo mula sa munisipyo ng bayan. Sa loob meron pang swimming pool. Ang mga kwarto naman ay ginawang sleeping quarters, habang ang iba ay sinet upan ng soundproof booths na ginagamit sa umano'y panlilin lang sa kanilang mga biktimang dayuhan din. Isa lang ito sa dalawang area sa Zamboanga, Sibugay na sinalakay ng Philippine authorities nitong Biyernes. Sa Kabuuan, umabot daw sa 244 na mga dayuhan, karamihan Chinese, ang nahuli sa pension house sa CI at Malakampong scam hub sa Alicia. Ayon sa Bureau of Immigration, ito na ang pinakamalaking pogo bust ngayong taon.
2: Although in packet sila no, sa mag-alay, we can say off of the arrests that we have been able to do this year, ito po yung pinakamalaki na. So we believe malaki-laki po yung operation nila. But of course, that remains speculation po because we will have to base our conclusions po kung ano po yung lalabas sa ating official reports with the help of the National Bureau's investigation.
1: Patuloy naman daw ang investigasyon ng NBI para malaman kung konektado at iisang grupo lang ang nagpapatakbo sa magkahiwalay na scamming operation sa probinsya.
2: There are preliminary findings that the activities po dito sa areas na to are illegal online activities. Of course, gusto nila yung secluded area para hindi po exposed sa maraming tao and they can do the illegal activities without the authorities being alerted.
1: Under investigation din umano ang alegasyon ng human trafficking. Bukod pa ito sa initial na immigration violations findings ng BI.
2: Hindi po natin sinasara yung posibilidad na meron po dito sa mga foreign nationals ang sapilitan po or against their will. So we are looking into, we will be looking into whether there is a possibility of human trafficking na nagaganap or na-commit po within the compounds of the areas raided. No? As to other criminal aspects po nung possible criminal liabilities of the other individuals po, we will leave that to the sound discretion po of the National Bureau of Investigation.
1: Sa isa namang pahayag, pinuri

0: ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang matagumpay na anilay pagsawata sa mga nadiskubring online scamming operations. Hindi lang itong sa Zamboanga Sibugay, kundi pati na rin ang ikinasa ng NBI Special Action Unit sa Makati Kamakailan na nakahuli naman ng nasa 120 foreign nationals. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, BuyUNOR News Channel.
1: Hindi na itutuloy ng prosekusyon ang alegasyon ng panunuhol laban kay Vice President Sara Duterte. Di raw sila kulang sa ebidensya sa paglilitis. Sa halip, explosive ang kanilang bala sa Lunes. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity.
2: Ilalaglag na ng House Prosecution Panel ang bribery charge laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay para paikliin ang impeachment trial at maiwasang umabot ito sa susunod na taon. Ayon kay House Prosecutor Joel Chua, sapat na para sa kanilang ebidensyang naipresenta sa tatlo pang articles of impeachment. Itinanggi ng prosekusyon na mahina ang ebidensya, kaya binibitawan nila ang bribery charge. Sa Article 3, inaakusahan si VP Sara ng culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust dahil sa umano'y panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education nang manilbihan bilang kalihim nito mula 2022 hanggang 2024. Inaasahang sa Lunes maglalabas ng manifestation ng prosekusyon kaugnay nito. Una nang ikinonsidera ng prosecution noong Setyembre, napitawan ang article na ito para paikliin ang trial, pero kalaunay sinabing magpipresenta pa rin.

0: politiko talks ng BNC na pwedeng pasabog ang trial simula Lunes.
1: I think I'm at liberty naman to share what has been manifested already before the impeachment court, no? We'll be presenting the AMLC. Explosive yan. We'll be presenting banks and insurance companies. Explosive then. We'll be presenting the BIR. At explosive din yan. So all the explosives will be happening this coming week.
2: Whole day po ba ang Monday?
1: Yes, whole day. Okay. Whole day. Monday explosive. To Friday.
0: Tingin ni Senate President Win Gatchalian, nasa humigit kumulang isang buwan mula ngayon ang kakailanganin pang mga araw para sa trial. Tansya niya, by end of November, posibleng makapaggawad na raw sila ng hatol. Moving target pa rin naman daw ito dahil dedepende pa rin sa presentation of witnesses. Mas maaga ito kumpara sa nauna nang inanunsyo ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tunggol na may verdict na by December 16. Petsang hindi naman umano alam ng ilang senator judge. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
3: Kwinestyon ng Malacanang ang plano ng House Prosecution na huwag nang ituloy ang bribery charge laban kay VP Sara. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, isinama ng prosecution ang bribery sa Articles of Impeachment. Kaya dapat may sapat silang ebidensya para talakayin ito sa impeachment court. Kung aatras daw ang prosecution, hindi ba nito madedehado ang mga Pilipino na gusto raw malaman ang buong katotohanan? Pero sa huli, nasa prosecution pa rin daw ang pinal na desisyon. Nilinaw ni Senador Panfilo Ping Lacson na pwede pa rin tumestigo si dating Senator Sonny Trillanes sa impeachment trial ni VP Sara. Yan daw ay kung voluntaryo siyang ihaharap ng prosekusyon. Malinaw anya na hindi ito tungkol sa Sabina at walang pangaharang na nangyari. Una na rin pinabulaan na ni Lacson na pinipigilan umano ni Presiding Officer Cheese Escudero at ilang Senator Judge ang pagtestigo ni Trillanes. Desisyon naman daw ng dating senador ang umatras dahil sa umano'y pressure, bagay na itinanggi rin ng prosekusyon. Nakatakda sana siyang humarap kaugnay sa alegasyon ng unexplained wealth laban kay VP Sara bago nag-press conference itong Biyernes at inilabas ang kanya-anyang glaring findings. Sa gitna ng pagtapyas ng mga testigo at alegasyon sa impeachment trial ni VP Sara, hoping si Senate President Win Gatchalian na hindi mauumay sa pagtutok dito ang publiko. Lalo na raw ngayong Linggo kung saan financial records ng bise ang didikdikin sa korte. Yan ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe.
4: Hinikayat ni Senate President Sherwin Gatchalian ang publiko na mag-focus sa mga ebidensya at dokumentong ilalatag sa impeachment trial sa halip na sa mga side issue at political drama. Bukas na kasi sisimulan ang paghimay sa financial records ni VP Sara kung saan haharap ang mga testigo mula sa Anti-Money Laundering Council, mga banko, insurance companies at Bureau of Internal Revenue. Sinabi niya na makatutulong ang mga ito sa paglilinaw sa issue ng umano'y unexplained wealth dahil direktang may hawak at kustodiya ang mga ahensya sa mga dokumentong ipipresenta. Para naman sa dating Pangulo ng Philippine Bar Association na si Attorney Rico Domingo, ang paglilitis ng impeachment court simula bukas ang siyang dapat mas pakatutukan ng taong bayan.
5: The people will be hearing the evidentiary probative value of all the records, official records na ibibigay ng AMLAC at saka ng BIR sa susunod na mga trials.
4: Naniniwala naman si Domingo na walang anumang legal na epekto sa impeachment ni VP Sara ang lahat ng isiniwalat ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa kanyang presko noong Biyernes. Pero maari naman anyang ipatawag ng impeachment court si Trillanes kung nakikita nilang makatutulong sa kanilang pagdidesisyon ang mga ebidensya nito. Sabi naman ni SP Win, ang mga impormasyong inilabas ni dating Senador Trillanes tungkol sa umano'y financial transactions ay maaring maging lead, pero kailangang mapatunayan muna ang authenticity at pinagmulan ng mga dokumento. Git pa ng Senate President, ang mga ebidensya at testimonya ang dapat maging pundasyon ng paghatol ng Senator Judges, hindi ang mga meme, political statements o side issues na umaalingaungaw sa publiko. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
6: Makakausap naman po natin ngayon si Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. Good evening, Attorney Jay.
7: Hi, George. Good evening. Thanks for having me. And good evening also to your viewers tonight.
6: Well, Attorney, nabanggit na po ng mga kasamahan ninyo that the decision to drop Article 3 is not because of lack of evidence to prove it, pero dahil may sapat na kayong ebidensya para makonvict si VP Sara sa tatlong articles. Bakit po ganun kayo ka-confident, Attorney?
7: Well, first of all,

0: to Jose Claire Castro. Your reaction, please.
1: Well, we understand that opinion, although sa tingin naman namin, it doesn't have to end here. We have different tribunals that could handle that after, no? We wrap up this impeachment proceedings. Andyan pa rin naman ang ombudsman, for example, no? So hindi naman ibig sabihin kung decision is not to tackle it anymore, it won't see the light of day anymore, no? Mm-hmm. Yung mga evidence pertaining to this, pwede naman, different route lang. But syempre, we have to balance this interest, no? On one hand, naiintindihan natin yun, but on another, we also have to hear, no, yung sentiments ng public and ng Senate as well, no, na pabilisin ito hanggat maaari, no, tapusin sa mas madaling panahon, no? So we have to balance those different interests.
0: Attorney Jay, sinabi po ni Senator Lacson that the prosecution may still present former Senator Sonny Trillanes as witness. Are you still considering this?
1: Ang main decision naman talaga dyan, or main factor, no, why we no longer presented him as a witness, dahil maalala natin, he requested the prosecution to remove his name, no, from the list of witnesses for us. Mm-hmm. So, and I think he already stated also, no, at least for the time being, he's no longer inclined to appear as witness. Mm-hmm. So, again, we will have to respect that, no.
0: Hindi niyo na po siya kontrolado ngayon.
1: Because mahirap naman din siyempreng i-insist, no, na present natin if it's he's not inclined to do so anymore. But ang importante naman ho, makikita natin ngayong linggo, no, as mentioned by Senator Trillanes, na itong mga mahalagang impormasyon na binahagi niya during the press conference, sabi nga niya, this itong mga hinahanap na resibo, no, dito sa mga akusasyon na to, makikita ngayon to dun sa mga ebidensyang pipresenta ng prosecution. So abangan natin this week, no, sabay-sabay natin makikita, no, pat kasama yung publiko, no, kung itong mga seryosong allegation na to magtutugma dun sa ebidensyang makikita natin. So starting tomorrow, we'll be presenting Executive Director of AMLAC. Mm-hmm. No, after that, we'll be presenting representatives from different banks and financial institutions and then the BIR. No? So during his press conference, he made serious allegations regarding bank transactions of the vice president, their spouse, and their corporations wherein they have financial interest, mm-hmm, in. So kung basta pasok yun dun sa scope, post-period, and yung mga persons covered, then makikita natin, no, kung tutugma yan dito sa mga records, official records na makikita natin.
0: Apo, kasi attorney, tomorrow simula na po yung buong araw na pagdinig sa impeachment trial.
1: We're just curious,
0: paano po ba kayo naghahanda sa ganitong marathon hearing na buong araw na gagawin starting tomorrow?
1: Pa rin naman ho, tulad nung dati, no, yung paghahanda sa pag-present ng witness. But siguro ngayon, dahil we could possibly present more than one, mm-hmm, sisiguraduhin natin, no, if the time permits it, na meron pa tayong mga iba pang mga witnesses na nakahanda, no. So for this week, madaming preparations talagang ginawa. As I've said, unahin natin yung representative from AMLAC, no, executive director, and then madami yung mga nakalist na witnesses from the different banks, pati different financial institutions. I think sa banks, more than 8 yan, no, that we'll be presenting, and then different financial institutions, and then from the BIR, no. So we'll just make sure to make the most out of the time that will be given to us, no, dahil nga din goal natin talaga before the break ng mid-October, tapos na ho tayo.
0: Po, sige po. At abangan nga namin yung sinasabi po nitong si Congressman Jinky na explosive na mga ipresenta niyo bukas. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Benjamin Tolosa Jr. mula sa Prosecution Panel.
1: Maraming salamat din ho sa pagkakataon. Magandang gabi ulit sa inyo.
0: Mula sa undocumented rank and file employees hanggang sa daan-daang milyong piso o anong cash remittances mula China, kwinestyon ni dating Senador Sonny Trillanes ang financial records ng isang banana chips company na iniuugnay sa asawa ni VP Sara na si Attorney Manz Carpio ang kasosyo pa raw nito, dentista ng pangalawang pangulo. Nagbabalik si Hannity.
2: Nag-i-export daw ng banana chips ang Cali 88 Foods Corporation, ang kumpanyang iniuugnay sa asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio. At para kay dating Senator Sonny Trillanes, may red flags sa financial records nito. May 40% ownership si Carpio sa kumpanya noong 2021. Ganito rin ang nagngangalang Lourdes Lebosada na tinukoy ni Trillanes bilang dentista ni VP Sara. Kita sa online page ng Lebosada Dental Care na madalas doon ang bise.
3: Hindi natin minamaliit yung dentistry profession, pero out of the blue, first time na mag-negosyo, siya yung kapartner. Significant ang share. Hati sila parehas, so 47.5.
2: Napunta ang Cali 88 Foods Corporation sa Pikimong noong 2025, ang parehong taon kung kailan unang isinampa ang impeachment case laban kay VP Sara sa Kamara. Ang Pikimong-Pikimong lumutang na isang mistulang snack brand naman na pinremote din ni VP Sara sa kanyang social media platform noong 2022. Kinwestiyon ni Trillanes kung paano tumatakbo ang negosyo base sa sarili nitong corporate at financial filings. Nasa 8,000 piso lang kada buwan ang average electricity expense nito noong 2023. Zero ang nakatalang trade receivables at payables at wala itong rank and file employees sa 2024 GIS nila. Sa taong umabot sa mahigit 150 million pesos ang reported sales o benta, nasa 10,705 pesos lang ang nakatalang income tax. Pero mas malaking tanong para kay Trillanes ang perang pumasok sa Cali 88. Sa kabila raw ng 125,000 pesos lang na nakatalang kapital nito mula 2021 hanggang 2025, nasa 208.5 million pesos ang kabuang reported sales. Mahigit 319 million pesos din daw ang cash remittances na pumasok mula sa Chinese government at mga korporasyon sa China.
3: By the way, hindi sila bumibili ng mga ano rin, ng mga ibang raw materials. Kumaga talagang pagkalkalin mo, wala. So maliwanag ito, conduit siya para mabigyan nila ng pera yung mga Duterte.
2: Una nang pinasinungalingan ng kampo ni VP Sara ang mga alegasyon ni Trillanes na anilay black propaganda. Sabi ni Trillanes, bawal ang isang high-ranking government official na tumanggap sa isang foreign government. At anya, malinaw daw na this clearly disqualifies her as the vice president. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
4: Iginiit ni Davao City Mayor Baste Duterte na kung alam niya lang na may business interest ng kanyang ate na si Vice President Sara Duterte sa GenCorp Industries, hindi niya hahayaang makalampas ito. Ang GenCorp ang kumpanyang nakakubra ng kontrata sa lugsod na hindi raw alam ng alkalde. Dito na lumutang ang landmark Arias Doctrine na kwenestyon ni Senator Judge Ping Lacson kung pinanggalingan ba ng lakas ng loob ni Mayor Baste na sumagot sa prosekusyon. Ano nga ba ang ruling na ito?
5: Na-curious lang ako kasi hindi naman kayo tumatanggi. No? Tinanong kayo about the contracts, tinanong kayo about yung relationship nyo sa BAP. You never denied anything.
6: Bago sumalang sa impeachment court, na-brief ba si Davao City Mayor Baste Duterte sa Arias Doctrine? Ito ang tanong ni Senador Ping Lacson sa kapatid ng vice-presidente sa araw na kinumpirma niya sa korte na kilala niya at may business ties din siya kay Jaime T. Cruz ng Chinese Genby Food Corporation. Sentro sa pagharap na nakababatang Duterte ang pahayag nito na hindi niya alam na may kinalaman si Vice President Sara Duterte sa GenCorp Industries na nakakuha ng 19 na government contract sa Davao. Ang Arias Doctrine ay isang landmark court decision noong 1989 na nagsasabi na ang mga public official ay maaaring mag-rely sa kanilang mga subordinate in good faith. Itinanong ito ni Lacson dahil baka raw ito ang pinanggagalingan ng pagsagot ni Duterte sa mga katanungan sa kanya. Nag-ugat ang Arias Doctrine sa kaso ng District Auditor na si Amado Arias kaugnay ng overpriced purchase ng Bureau of Public Works para sa isang flood control project sa Marikina at Pasig. Pumasok si Arias sa Pasig LGU ng July 19, 1978 habang ang negosasyon para sa biniling lupa ay 1977 pa nagsimula bago tuluyan itong mabili noong April 20, 1978. Ayon sa Korte Suprema, consummated na ang transaksyon bago pa man pumasok si Arias sa distrito. Ang pinaka-importante sa kaso

0: Ito, hindi raw magandang president kung ang isang head of office ay masasakdal dahil sa kanyang subordinates, multiple assignments o dahil hindi niya lang in-examine ang bawat detalye ng isang proyekto. Bilang final approving authority, imposible raw na iasa ang lahat sa pinakaulo ng isang opisina dahil to a reasonable extent, nagre-rely ang mga leader sa mga empleyado nila in good faith. Sino man daw executive head ng kahit maliit na opisina ay makapagpapatunay sa dami ng mga papeles na kailangang pirmahan. Kung ating babalikan ng trial, ito rin ang interjection ni Senator Alan Peter Cayetano sa alkalde.
1: You will not have any other time to govern.
2: Yes.
1: If you're going to have to look at each and every company, each and every document, each and every person.
2: Tingin ko, Your Honor, pag pipirmahan mo lahat o ikaw pipirma ng lahat, yun lang ang gagawin mo sa buong linggo.
0: Ayon naman sa palasyo, maaari lang gamitin ang Arias Doctrine kung talagang in good faith ang pagkilos ng isang leader. Pero kung may napansin na raw na anomalya o anumang alingas-ngas, hindi na raw ito pwede, lalo pa kung ang rason ay para pagtakpan ang kahinaan ng isang leader, kaalyado nito o mismong kapatid.
3: Puro raw sweet words, Malacanang kinalampag ng mga guro sa pagsalubong sa World Teachers Day. Dagdag sahod, ipinanawagan. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: She's back, bringing the news to your midday. Join Mikey Oreta, Midday Report. Your news, your report. Only here on BNC, the Billionario News Channel.
1: Traffic check muna tayo ngayong Linggo sa EDSA White Plains. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Sa pagsalubong sa World Teachers Day, nakalusot muli sa Malacañang compound ang ilang rallyista mula sa Alliance Concerned Teachers o ACT Party List kaninang umaga. Panawagan nila, itaas sa 50,000 pesos ang entry pay ng mga guro, gawing 5,000 ang economic relief allowance at itaas ang pondo para sa education sector sa gitna ng budget season. Magmamarcha rin daw sila bukas pa Medyola. Hindi rin daw sila naniniwalang walang pera ang gobyerno dahil dapat daw napupunta sa publiko ang buwis na galing din naman sa kanila. Hiningan natin ang pahayag ng Presidential Security Command na siyang nakaharap ng mga rallyista kanina pero wala pa itong sagot sa ngayon.
2: Aminado ang Department of Energy na may pagkukulang sa pagpaplano kaya nagkulang ang bagong baseload power capacity sa Visayas. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nagsasagawa na sila ng 10-year power supply simulations at energy auctions para matiyak ang sapat na kuryente sa mga susunod na taon. Gayunman, posible pa rin daw aniyang makaranas ng power outages ang Visayas kahit tapos ng ilang interventions sa 2027. Kailangan din daw repasuhin ang sistema ng ancillary services o power reserve sa rehiyon dahil iba ang kondisyon nito bilang island grid.
1: Abiso po sa ating mga motorista, asahan ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo. Ayon sa industry source ng Billionario News Channel, may rollback na higit piso kada litro ang presyo ng diesel, pero ang gasolina tataas ng halos 2 piso kada litro. Paliwanag ng informant, volatile pa rin ang presyo ng krudo sa global markets dahil sa nagpapatuloy na gera sa Middle East. Una na rin nagpahayag ng pangamba ang Energy Department dahil sa posibleng pagsirit muli ng presyo ng petrolyo matapos suspindihin ng China ang exports ng kanilang refined products sa Asia-Pacific region.
2: May bagong development sa paghahanap ng potential energy source sa bansa. Kamakailan lang ay inanunsyo ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI na may nakitang possible uranium resource sa Camarines Norte. Pero bago tayo mag-react dito, alamin muna natin kung ano ang uranium

at kung ano ang ibig sabihin ng pagkakatuklas ng uranium traces sa Camarines Norte. Let's make sense of this. Ang uranium ay isang naturally occurring radioactive element. Radioactive, ibig sabihin, over time, natural itong nagde-decay o nagbabago at habang nangyayari yun, nagre-release ito ng energy. Ito rin ang ginagamit na fuel para makapag-produce ng nuclear energy. Pero here's something interesting. Hindi naman talaga sobrang rare ng uranium. Ayon sa International Atomic Energy Agency o IAEA, uranium is about 500 times more common than gold sa Earth's crust. Small amounts of uranium can be found almost everywhere, sa bato, lupa, tubig, and even inside our body. Bakit nga ba mahalagang uranium? Dahil napakalaking energy ang maaaring makuha from a small amount of uranium fuel. Ayon sa IAEA, ang uranium fuel na kasing laki ng isang itlog ng manok, kayang tapatan ang kuryenteng pinoproduce gamit ang nasa 88 tons o 3 to 4 truckloads of coal. Ganon ka-energy dense ang nuclear fuel na ito. Isa sa pinakamahalagang uri ng uranium para sa nuclear energy ang uranium-235 o U-235. Kapag sumailalim sa nuclear fission ng U-235, naglalabas ito ng energy at additional neutrons. Ang mga neutrons na ito ay maaaring mag-trigger ng panibagong fission kaya nagkakaroon ng chain reaction. Noong 2024, umabot sa mahigit 60,000 tons of uranium ang naminas sa buong mundo. Some of the top uranium-producing countries ang Kazakhstan, Canada at Namibia. May historical record na ng uranium occurrences sa Larap Paracali area sa Camarines Norte. At sa isang bagong scientific study, nakumpirma na may uraninite na nagsisilbing main uranium-bearing mineral sa surface deposits na kinolekta sa lugar. At maaari itong iproseso para mag-produce ng product na may higher uranium content. Mahalagang step ito para magkaroon pa ng mas malawak na pag-aaral kung kaya ba dating mag-produce ng uranium concentrate na ginagamit sa nuclear fuel cycle. Kung may sapat na quantity ng high-grade uranium at economically viable ang extraction nito, theoretically, maaari itong magkaroon ng relevance sa long-term nuclear energy plans ng bansa, lalo pat target ng Pilipinas na magkaroon ng at least 1,200 megawatts ng nuclear power capacity sa energy mix ng bansa by 2032. At lahat ng ito, masasagot kung magkakaroon ng drilling o paghuhukay para malaman ang estado ng deposits ng uranium sa lugar. Dahil radioactive material ang uranium, kailangang may mahigpit na control para maprotektahan ang mga manggagawa, komunidad at kalikasan. May potential concerns sa land disturbance, water quality, mining waste at radioactive materials na maaaring maging concentrated during processing. Kaya kung sakaling umabot sa actual mining stage ng exploration, hindi lang economic viability ang dapat pag-usapan kundi pati yung kalusugan at kaligtasan. Marami pang proseso ang pagdadaanan para makumpirma kung maraming deposits ng uranium sa Camarines Norte. Kailangan pa ng mas maraming geological surveys, sampling at drilling. Mahal ang exploration, hindi basta-basta ang halaga ang kailangang puhunan at walang guarantee na mababawi ito. Pero kung may malaking uranium deposit nga, malaking bagay ito para sa bansa. Paldo, sabi nga nila.

0: Epektibo nang muli ang no-contact apprehension policy sa ilang lungsod sa Metro Manila simula bukas. Ano nga bang NCAP? Alamin sa Agenda Weekend Report ni Dian Bustillos.
1: Matapos ang ilang taong urong sulong sa Korte Suprema, kasado na sa ilang lungsod sa Metro Manila ang no-contact apprehension policy o NCAP simula bukas. Ang NCAP ay isang traffic enforcement system na gumagamit ng high-speed camera at CCTV network para ma-detect at ma-record ang anumang posibleng paglabag sa mga batas trapiko. Ibig sabihin, hindi na kailangan pahintuin ng traffic enforcer ang mga motorista para sitahin. Sa pamamagitan kasi ng NCAP, maaari nang ma-access, ma-review at ma-contest online ang naitalang posibleng traffic violations. Sa MMDA May Hulika Portal, kailangan lang ilagay ng motorista ang plate number at motor vehicle file number o ticket number nito para mahanap ang record ng paglabag. Pero hindi lang ang MMDA ang mangangasiwa sa pagpapatupad nito.

0: Kabang-sakop ng ahensya ang major roads tulad ng EDSA, Commonwealth at Rojas Boulevard. Nakaantabay naman ang LGU sa secondary roads sa kanilang nasasakupan na hindi abot ng MMDA cameras. Kabilang sa mga lungsod na nag-anunsyong muling magpapatupad ng NCAP ang Manila, Quezon City, Parañaque, Buntinlupa at San Juan. Pero sa Valenzuela, on hold muna raw ang pagpapatupad ng NCAP habang ongoing ang repair at construction sa ilang pangunahing kalsada. Gagamitin naman bilang framework sa pagpapatupad ng NCAP ang Metro Manila Traffic Code of 2023 na nagtatakda ng standardized traffic rules, fines at procedures sa mga lungsod sa Metro Manila. Para sa Agenda Weekend, Lian Bustillos, Billionaire News Channel.
1: Nalikom ng Bureau of Customs ang record high government revenues nito sa nakalipas na 9 months. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, higit 757 billion pesos na ang nakolekta ng ahensya ngayong taon, mas mataas sa target na higit 748 billion pesos. On track din daw ang pamahalaan sa goal nitong makalikom ng 1 trillion pesos sa loob ng isang taon. Patuloy naman ang condemnation activity ng BOC sa ilalim ng Auction at Cargo Disposal Division nito. Nasamsam ng mga otoridad ang mahigit 1.6 million pesos na halaga ng forfeited products, kabilang sa mga nakumpiskang grocery products, sirang LED lighting fixtures, kagamitan sa bahay at medical supplies.
2: Looking forward to a sweeter growth ng Frutas Holdings Incorporated matapos backupan ng Philippine National Bank to expand their business. Yan ang Agenda Weekend Report ni Che Sulit.
3: Optimistic ang food and beverage company na Frutas Holdings sa expansion ng kanilang negosyo sa kabila ng iba't ibang hamon sa ekonomiya. Yan ang ipinagtibay ng Frutas sa pagkuha ng credit facility o isang financial loan arrangement na may halagang 750 million pesos mula sa Philippine National Bank. Formal na rin sinalyuhan ng dalawang kumpanya ang kasunduan.
4: As Frutas Holdings faces its 25th year and we try to reach more heights, we are very confident with PNB behind us. We have had a strong relationship with PNB thus far and we expect that this can only blossom in the future.
3: Laking pasasalamat ni PNB President and CEO Edwin Bautista sa Frutas dahil sa pagpili sa kanila bilang kasangga sa pagpapalawak ng negosyo. Ayon kay Bautista, marami ng kumpanya ang tila lumaki at lumago sa poder ng bangko.
5: You had mentioned that you expect us to back you up. Ang masasabi ko lang sa inyo is, and this is a promise, with PNB, para kayong nakasandal sa pader.
3: Ayon kay Frutas President and CEO Lester Yu, patuloy ang pagtaas ng revenue ng kumpanya. Pero aminado siya na malaki ang dagok ng krisis sa langis at mataas na inflation sa kanilang profit margins. Sa kabila nito, target pa rin ng Frutas na dalhin sa iba pang rehiyon, maging sa ibang bansa ang pinagmamalaking produkto na tatak Pinoy.
6: Confident kami kasi ang panahon talaga na, alam mo, October na, di ba? At September, up kami. August, di ba, ulan ng ulan, araw-araw, up kami, single digit. September, up kami, 20%+. Week on week, 47.7%. I was so, ano ba to? Totoo ba to? Ngayon, Q4 is our season. Gosh, kaya confident na confident. 100%.
3: Sinimulan na rin ng Frutas ang pag-export nito ng kanilang best-selling buko juice sa California at Vancouver. Tiwala naman ang PNB na masusustentuhan ng bangko ang double-digit growth nito sa pagtatapos ng taon. Para sa Agenda Weekend, Che Sulit, Billionaire News Channel.
1: Pag-aaralan na raw ng Cornell University ang papel ng mga fraternity at sorority sa campus kasunod ng insidente ng panghahalay sa isa sa mga estudyante nito. Ayon kay University President Michael Kotlikoff, bagamat may friendship umano at sense of belonging sa mga organisasyong ito, hindi dapat binabaliwala ang kanilang responsibilidad. Sangkot ang 7 miyembro ng Chi Phi fraternity sa gang rape noong 2024.
7: I want to acknowledge something that can be difficult for an institution to say. We don't have all the answers, but we are committed to investigating and finding the answers our community deserves.
1: Binatikos ang Universidad

0: The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA Ortigas flyover. Green and go ang mga sasakyan sa south and northbound lanes. Inihahanda na ng Office of the Ombudsman ang mga panibagong kaso laban sa magkapatid na sina Benguet Representative Eric Yap at dating ACT-CIS Partylist Representative Edvic Yap. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rebulla, kaugnay ito sa umano'y anomalya sa probinsya ng Benguet.
2: Ang pati unang kaso sinayin namin sa kanila, La Union. Pero ngayon meron na mga bago. Yung nangyayari mismo sa Benguet. Oh, meron kami
3: nangyayari
2: mga testigo.
3: Nangyayari pa rin hanggang ngayon?
2: Nangyayari pa rin sa Benguet.
3: Sabi, tuloy-tuloy pa rin?
2: Titignan natin kung tuloy-tuloy nila.
1: Kasalukuyang nahaharap ang mag-utol sa mga reklamong graft at malversation dahil sa umano'y pagiging beneficial owners ng Silver Wolves Construction Company na sangkot sa maanamalyang flood control project sa La Union. Una na rin naglabas ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan labat sa dalawa.
4: Tuloy ang pagdaong ng mga cargo ships sa Cebu South Harbor matapos ibasura ng korte ang hirit ng OPAS Corps na itigil ang pagtanggap ng cargo sa terminal. Ang buong detalya sa Agenda Weekend Report ni Mike Carazon.
5: Ibinasura ng Cebu City RTC Branch 20 ang hiling ng Port Operator Oriental Port and Allied Services Corporation o OPAS Corps na pigilan ang pagtanggap ng cargo ng Cebu South Harbor and Container Terminal Corporation o CSHCTC. Nagreklamo ang OPAS Corps sa korte matapos umano silang malugi dahil CSHCTC na ang lumululan sa mga cargo ng mga major shipment company gaya ng Maersk Filipinas Incorporated. Hirit pa nito, may exclusive cargo handling rights sila sa Cebu International Port o CIP. Kaya nang piliin ng ilang kumpanya na daungan ang CSHCTC na dapat ay sa CIP na bawasan na ang kanilang remittance sa Cebu Port Authority o CPA. Buwelta pa ng OPAS Corps, bakit pinayagan ng CPA ang pagtanggap ng CSHCTC ng cargo kung ayon sa kautusan ng Section 4 ng Administrative Order ay dapat may limitasyon lang ang operasyon ng mga pribadong port? Paliwanag ng CPA, nasa shipping companies ang pagpili kung saan port sila dadaong. Pumalag din ang CSHCTC at sinabing hindi naman nila pinilit ang mga kumpanya na lumipat sa kanila. Ayon din sa korte, kung inaapila ng OPAS Corps na urgent ang kanilang concern sa paglipat ng MERS at luging-lugi na ito, bakit inabot pa ng 2 taon bago ito humingi ng injunction matapos ang paglipat ng operation ng MERS sa CSHCTC? Bigurin anya itong mapatunayan na hindi na mababawi pa ang umano'y danyos na ginawa nito. Kaya naman, para sa CSHCTC, tuloy ang daong. Para sa Agenda Weekend, Mike Carazon, Billionaire News Channel.
1: Naging makulay ang taunang selebrasyon ng Regata de Zamboanga, ang naturang pista sa lamin daw ng kultura at tradisyon ng lungsod. Silipin natin yan sa Agenda Weekend Report ni RJ Rosalado.
6: Nagmistulang piyesta ang dalampasigan ng Artiling Boulevard sa Zamboanga City dahil sa mga makukulay na vinta na sumali sa taunang Regata de Zamboanga. Higit 200 mga vinta ang lumahok sa karera. Sa huli, ang magpinsang sina Ismar at Albashir Iraji ang nagkampyon.
7: Anong feeling na kayo nanalo ngayon?
8: Siyempre masarap po.
7: First time naman, sir. First time yung manalo. Pero hindi nyo first time sumali. Ilang beses nyo sumali?
9: May malalim na historical significance ang mga binta dito sa Zamboanga City. Dito ay sumisi

0: simbolo ng pagkakaisa at iba't ibang mga reliyon, kultura at tradisyon sa iisang lungsod.
1: Bahagi na ng maritime identity ng Zamboanga City ang mga binta dahil noong 13th at 14th century, ito ang pangunahing ginagamit sa local maritime trade ng mga indigenous communities. Ang colorful sail naman, sumisimbolo sa diverse culture at tradisyon ng lungsod, kaya hindi ito pinapalampas ng mga miyembro ng IP, gaya ni Satra Nasal na dala ang buong pamilya para mag-enjoy sa taunang karera.
2: So andito kayo ma'am para manood lang talaga?
3: Opo. Para suportahan na rin pa yung kababayan namin sa Mabadyaw.
1: Matapos manood ng karera ng mga binta, nagunahan naman ang ilang residente sa libreng chibog, handog ng mga canning companies. Halos isang kilometrong boodle fight ng sardinas ang inilatag sa kahabaan ng Artillery Boulevard. May pa-bring home pa na canned sardines ang ilang kumpanya. Itinituring na sardines capital of the Philippines ang Zamboanga City dahil dito nagmumula ang halos 80% ng supply ng canned sardines sa bansa. Para sa Agenda Weekend, RJ Orosalado, Billionaire News Channel.
4: Libre ang mapapanood hanggang sa susunod na buwan ng 16 Japanese movies sa iba't ibang lungsod sa Maynila. Bahagi yan ng Japanese Film Festival 2026 at 70th anniversary ng Philippine-Japan Diplomatic Relations. Yan ang Agenda Weekend Report ni Sheila Salaysay.
5: From timeless classics to fresh contemporary stories ngayong taon, dadalhin ang mga Filipino audiences sa isang journey through Japan, through stories that go beyond culture, language, and generations. Sa temang Shared Treasure, Shared Stories, ipinagdiriwang ng Japanese Film Festival 2026 ang mga alaala, tradisyon at karanasan na kahit magkaiba ang ating pinagmulan, will bring us closer together. Mas makabuluhan ang festival ngayong taon as it marks 70 years of Philippine-Japan diplomatic relations, kasabay na 30th anniversary ng Japan Foundation Manila. In partnership with SM Supermalls and SM Cinema, mas maraming Filipino moviegoers ang mabibigyan ng opportunity na madiscover ang diverse world ng Japanese cinema. Isa sa centerpiece ng festival, ang pelikulang Kukuho, directed by acclaimed filmmaker Lee Sang-il. Nakaset sa disciplined world of Kabuki, tinatalakay ng Kukuho ang ambition, friendship, rivalry, family at sacrifice.
6: この映画の主人公の生き方っていうのは
7: I would like you to understand that you are behind the beauty, the wonderful performance, the wonderful appearance. At the behind of that, there is actually a very severe life that the person actually is living. There is a harsh reality, a perseverance there. And if there is light, there is shadow. And I would like people to notice that. I am very happy to know that a lot of these Japanese movies are widely accepted and being enjoyed here in the Philippines.
5: 16 films ang pwedeng mapanood ng libre sa 6 cities at 8 venues, mula sa classics at animation hanggang sa contemporary stories. From October 1 to November 29, discover Japan through stories one film at a time. Para sa Agenda Weekend, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
8: It's a wrap for the Asian Games 2026. Flag bearer ng Pilipinas si Taekwondo gold medalist Jeyo Siape sa closing ceremony. Pasalubong ng Philippine team ang 4 golds, 9 silver at 16 bronze medals. Nasa 17th spot tayo out of 46 participating countries. Nakapag-uwi naman ng pinakamaraming medalyang China with 341 medals.
4: Kumpleto na ang grand finalists ng Bilyonaryo Quiz B after UP Manila's Carlos Yusoya claimed the final spot. Yan ang Agenda Weekend Report ni Avia Zunich.
9: Three students ang naglaban para sa huling slot sa grand finals ng Bilyonaryo Quiz B. UP Manila's Carlos Osoya, DLSU's Edric Ato, at UP Diliman's Justin Rigos. Magkakaiba man ang kanilang fields, pare-pareho namang handa sa Battle of Brains. Sa unang round, dikit ang scores ni na Carlos at Edric, habang si Justin naman ay kinailangan humabol. Sa ikalawang round, si Carlos ang nanguna sa mga tanong sa geopolitics, prodigies at famous robots.
10: Right, but we do have a winner who will move on to the grand finals, and that is none other than Carlos of UP Manila. Congratulations, man. You stay where you are for the bonus round, but

0: Junior!
1: Ang powers ng Chetifer at Immunomax, pinagsama na Chetifer Immunomax with CGF and CM Glucan. The power of two, now in one. Chetifer Immunomax.
2: Mahalagang paalala, ang Chetifer Immunomax ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Junior!
1: Ang powers ng Chetifer at Immunomax, pinagsama na Chetifer Immunomax with CGF and CM Glucan. The power of two, now in one. Chetifer Immunomax.
2: Mahalagang paalala, ang Chetifer Immunomax ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mahalagang paalala, ang Chetifer Drops, Chetifer Forte, Chetifer Syrup at Chetifer PGM 10-22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyonan ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tiningnan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako ang tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC-Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kakulangan ng tubig lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

0: The Bilyonario News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice for every kapitbahay beyond borders.
1: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
2: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
1: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
2: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
0: Politico Nightly.

Nagiging entitled ka na rin ba dahil feeling mo para sa iyo lang lahat ng blessings mo? Para sa mabungang buhay tayo na po at magkapit pandesal. Narinig natin ang talinhaga ng mga masasamang magsasaka na ayaw ibigay sa may-ari ang ani ng ubasan. We make the same mistake when things start going well in life. Kapag na-promote sa trabaho, kapag nakaluwag-luwag na, o kapag may magandang talent, madali nating may pagmamalaki na pinaghirapan ko to. Dahil dito, naniniwala tayo na lahat ay galing sa'yo. Kaya inaangat natin ang ating sarili, sa gayon mababa ang pagtingin natin sa ibang tao habang lumalaki ang ating ulo. But we forget that everything we have is just borrowed from God. Real peace begins when we stop acting like bossy owners and start living as humble caretakers. So, use your blessings, your salary, your skills to lift up those who have less. God gives us our gifts in order for us to share them with others. Kaya manalangin tayo. Lord, remind us that all we have comes from you and give us generous hearts to share your gifts freely. Amen.

0: former police corporal Rodolfo Gracioso Jr. Sir, thank you for your time. Ma'am. Maraming salamat po sa oras. Sabi niyo po, pwede ko kayo tawaging Sir Ping?
1: Yes, ma'am. Opo, ma'am.
0: Opo. Maraming salamat po, Sir Ping, again, for your time. Unahin ko na po yung polygraph test. Dahil sumailalim kayo ng pangalawang polygraph test or lie detector test, kahapon ho ba?
1: Yes, opo, ma'am. Tatapos lang po kahapon, ma'am.
0: Kahapon. Okay. Tell us more about it, sir. Gaano katagal at ano ho yung kinalabasan noong polygraph test na iyon?
1: Yung kinalabasan, ma'am, same pa rin, ma'am, nung una, ma'am, pumasa pa rin tayo, ma'am, sa ano, ma'am, sa examination, ma'am, sa polygraph, ma'am. Inabot siya, ma'am, ng ano, ma'am, ng 2 hours po.
0: 2 hours. Opo.
1: Yes, ma'am.
0: Meron ho ba siyang, kasi may narinig ako na meron kang unang polygraph test na ang lumalabas 99% daw yung kinalabasan na resulta?
1: Opo, ma'am. Yes po, ma'am. Meron po.
0: Puntahan ko na po yung affidavit, yes, nitong si Jeffrey Tupas. Meron po siyang isinumite ngayong araw sa NBI. Siya po yung dating Davao Information Officer ni Mayor Sara noong mga panahon na yon, na sinasabi mong tumanggap ng pera on behalf of Mayor Sara. Unahin ko na po, sir, para po kayo yung makasagot. Unang-una, tinawag po niya kayong sinungaling dahil gaya raw po ng sinabi niyong nagbigay ka sa kanya ng 2 maletang naglalaman ng 50 million pesos each sa Marinduque noong April 2019 sa kasagsagan ng mahal na araw. Siya po ay nagpakita doon sa kanyang affidavit na isinumite ng kopya ng kanyang two-way ticket na kanyang Holy Week travel. Nandun daw po siya sa Korea mula April 19 hanggang April 22 at kalakip din dito yung kanyang pasaporte na natatakan bilang patunay ng kanyang biyahe. At gayon din po, meron din daw siyang mga post sa social media ng litrato niya sa Korea. What do you say to that, Sir Ping?
1: Ma'am, si Jeff, ma'am, claims niya yun, ma'am, eh. Claims niya, ma'am, siguro di niya, ma'am, sasabihin, ma'am, parang sila siralan, di niya sasabihin, ma'am, yung ano, ma'am, yung totoo. Kasi ano yun, ma'am, eh. Sarili niya yun, ma'am. Di niya sasabihin yung katotohanan. Kasi alam naman natin, ma'am, kung gano'ng sila ka-close nila, ano, ma'am, nila, ma'am Sara.
0: Mm-hmm. Yes, okay. Pero
1: ma'am, ano
0: ahead,
1: din, ma'am?
0: Sir.
1: Yes, ma'am. Same din siguro, ma'am, sa sasabihin niya dati, ma'am, yung na-involve siya, ma'am, sa ano, ma'am, sa nahuli siya, ma'am, sa ano, ma'am, yung raid dati, ma'am, sa ano, ma'am, sa Mindanao.
0: Mm. Pero ang kailangan po nating tukuyin dito ay yung nakasaad sa inyong affidavit. Hindi ho ba,
1: yes,
0: Sir Ping?
1: Ma'am.
0: Ang sinabi niyo, sinabi niyong nagbigay kayo sa kanya ng 2 maletang naglalaman ng 50 million pesos each noong April 29. Ang sabi niyo po, sa kasagsagan ng Holy Week. Kaya po siya nagpakita nitong mga pruweba na papaano siya makakatanggap, kumbaga, excuse me, sir, ng 2 maleta, as you claim, na 50 million kung siya po ay wala dito sa Pilipinas at siya nga po ay nasa Korea ng mga panahon na iyon.
1: Yes, ma'am. Yung claim niya, ma'am. Tapos yung claim ko din, ma'am, mayroon din ako, ma'am. May mga evidence din ako, ma'am, na ano, ma'am, nag-abot ako sa kanya, ma'am.
0: Hindi ho kaya, Sir Ping, kasi ito, ano eh, pasaporte po ito, may tatak ito, may two-way ticket. Siguro yung two-way ticket, pwede namang makabili, pwedeng hindi ka pumunta. Kaya lang, may tatak sa passport at meron po siyang social media post. Kumbaga, meron po siyang ebidensya. Papaano nyo po makakounter itong ganitong klaseng ebidensya?
1: Tingnan muna namin, ma'am, kung anong date siya, ma'am, nag-travel at yung claim ko, ma'am. Tapos ibangga na lang namin, ma'am, yung ano namin, ma'am, yung evidence, ma'am, ni Sir Jeff.
0: Okay, pag-usapan po natin yung inyong nakalahad sa affidavit at sa inyong mga previous interviews sa iba pong, yes, mga istasyon. Ganon din po, hindi ho ba? Mali-malita ang pinag-uusapan natin, pera, 50 million, 200 million, etc. At yung sinasabi ay ang mga pinagdalhan po ninyo, si FPRRD, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Mayor Sara Duterte, mayor po siya noon, si Congressman Pulong Duterte, at sino pa po, sir?
1: Yun lang, ma'am, yung ano ko, ma'am, yun lang yung una, ma'am, yung ano ko, ma'am, yung linagay, ma'am, sa affidavit ko, ma'am, kasi under pa sa ano, ma'am, investigation yung iba, ma'am.
0: Mm-hmm. Sir Ping, exactly

0: What was your role? Ano ho ang inyong talagang, gaano kayo kalapit kay dating Speaker Lord Allan? Ilan ho kayong mga bodyguard nyo? At ilan ho kayong sinasabi nyong umiikot at allegedly nagdadala po ng pera? Maaari nyo ho bang ikwento sa amin?
1: Yung una yun, ma'am, nag-umpisa, ma'am, sa dalawang security lang kami hanggang dumami siya, ma'am, naging 16. So, ako, ma'am, yung role ko kay Sir Allan, ma'am, or kay Boss Allan, ma'am, ako yung inuutosan niya, ma'am, sa regarding sa mga delivery. Yun yung role ko sa kanya, ma'am.
0: Bakit ho ikaw ang na-assign para po dito sa sinasabi ninyong nagtagadala ng pera?
1: Siguro, ma'am, nakuha din ni Sir Allan, ma'am, at ni Ma'am Win yung tiwala ko, ma'am, kasi mula nung 2017, ma'am, after ko ng sa kanila na security, nauna ko sa mga bata at saka yung Ma'am Win, ma'am. Parang yung tiwala nila, nakuha na din siguro, ma'am, kasi never naman ako sa kanila, ma'am, nagkaroon ng problema, ma'am, sa pera. Doon nag-umpisa siya, ma'am.
0: We don't have a lot of time, sir. Paano ho ninyo nade-determine yung cost ng bawat maleta? Paano nyo ho nalalaman ito 50, ito ay 200, etc., sir?
1: Yes, ma'am. Halimbawa, ma'am, pag-utusan ako ni Sir Allan, ma'am, sa bahay, ma'am, sa One Porto, Sampaguita, ma'am, kinakamada ko doon, ma'am, halimbawa, 50M. Kumuha ako ng 50M. Ikakamada ko yan, ma'am, sa maleta. Ilalagay ko siya. Tapos, ikakarga sa van, ma'am. Tapos kung saan ang dala, ma'am. Halimbawa, kay Ma'am Sarah ang dala. Alam ko ng laman kung magkano kasi ako ang nagkakamada mismo, ma'am.
0: Saan mo nakukuha yung pera? Saan parte ng bahay? May safe sa, ba? O naka-display lang doon?
1: Sa second floor, ma'am. Yung isang kwarto doon, ma'am, puno ng cash, ma'am. Tapos doon, ma'am, kukuha ka lang, kakamada mo, kung magkano. Halimbawa, 50 o 100, yun ang dadalhin mo, ma'am, kung saan.
0: Sir Ping, ano exactly ang utos sa inyo? Can you give us an example? Halimbawa po, at paano ka inuutusan, sir?
1: Halimbawa, ma'am, Ping, dala ka doon ng dala ka sa, depende, ma'am, kung anong lugar, ma'am, eh. Halimbawa, dala ka, ma'am, ng dala ka doon sa Mindanao. Tatanungin ko yan, anong sasakyan, sir? Tapos sabi niya, mag-pick up ka doon ng sasakyan, bago yun, ma'am, eh. Tapos, yun, pagdating ng sasakyan, ma'am, lalagyan ko na yan, ma'am, ng cash. Depende, ma'am, eh, kung saan nilalagay, may maleta. Minsan naman, ma'am, sa mga box or sa mga, si iba-ibang box, ma'am, eh. May mga balikbayan box, may yung mga sa ordinaring box. Para maka-cover up yung laman ng ma'am, ng sasakyan.
0: On an average, siguro sa iyong estimate, gaano kadami at ano po ang total amount na inyong personally na-deliver, sir? Ilang beses at magkano?
1: Yes, ma'am. Yung kay Ma'am Sarah, ma'am, siguro mga 20 times, ma'am. Tapos kay Sir Pulong, ma'am, dalawang beses ako sa kanya naghatid mismo, sa kanya personally. Tapos kay Pangulo naman, ma'am, mas marami kay ma'am, kay Ma'am Inday kaysa sa kay Pangulo po.
0: Ilang beses kay FPRRD, sir?
1: Maraming beses din yan, ma'am, sa bahay Pangulo, ma'am.
0: Maraming. Oh, okay. Doon mismo?
1: Yes, ma'am, dati. Ako.
0: So, kay Congressman Pulong ang sinasabi niyo, at sabi niyo po ba dalawang beses at personal po kayong nagbigay sa kanya?
1: Yes, ma'am. Opo, ma'am.
0: Paano ho? Saan ho?
1: Sa yan, ma'am? Nung time, ma'am, na nagiinom sila dito, ma'am, sa Makati, may bar dyan, ma'am. Yung utos ni Sir Allan na magdala ko doon, ma'am, ng isang kahon, ma'am, yung 50. Tapos ako yung nagkamada doon, ma'am, ako naglagay sa maleta, dinala ko lang doon sa bar, ma'am. Tapos hinatin ko doon, pagdating doon, ma'am, nandoon sa pulong, may security siya. Yun na ang, ma'am, yun na yung kukuha. Tapos bibigyan. Yes, ma'am, bibigyan din kami, ma'am, ng 20, ganyan, 50K.
0: Bibigyan po kayo?
1: Opo, ma'am.
0: Ano yun, for the boys?
1: Oh, ma'am, sa naghatid, kami ang naghatid. No, bibigyan, driver, ma'am, yung kasama ko.
0: Pero, Sir Ping, hindi po kayo, ang sinasabi nyo, hindi kayo dumediretso kay Congressman Pulong. Sa kanyang security mo ibinibigay itong...
1: Diretso, ma'am, kasi si Sir Pulong, ma'am, di naman siya magbuhat. di ba, ma'am, ng malita. Yung security niya yung magbuhat, pero sa kanya naka, ano, ma'am, siya nandito yung malita. Hmm. Siyempre, bubuhatin, ma'am, ng security.
0: Opo. Yan kumbaga, yung, ano, dinediretso mo sa kanya. Nakakadiretso po kayo sa kanya?
1: Yes, ma'am. Opo. Diretso po.
0: Okay. What about kay FBRRD, sir?
1: Yung sa kay FBRRD na, ma'am, diretso din doon sa kanila, ma'am, pero may sasalubong lang, ma'am. Ang sasalubong yan, ma'am, si Sir Bong, ma'am. Tapos yung mga security niya.
0: Sino po si Sir Bong?
1: Si Senator Bongo po.
0: Siya po ang sumasalubong sa inyo?
1: Siya po.
0: Okay. And then kay VP Sara po?
1: Siya mismo,
0: kay Mayor Sara, nung mga panahon na yon?
1: Yes, ma'am. Si Ma'am Inday mismo, ma'am, nagsasalubong, ma'am.
0: At diretso mo ding inaabot, kumbaga. Pero paminsan nga dito kay ano, kay yung sinabi niyo po sa
1: yung kay Jeff, ma'am, yung susi lang yung inaabot ko sa kanya, tapos minsan yung may ano din siya, ma'am, may regalo din yan minsan mampadala sa kanya yung sarili niya kay Jeff.
0: Tulad ng
1: minsan, ma'am, bags, tapos watch, iba-iba, ma'am.
0: Galing po
1: kay Ma'am Win, ma'am, kay Ma'am Rowena, asawa ni Speaker Alan.
0: Okay.

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
1: Teka, ininis siya lang, ha?

Magandang umaga mga kababayan! Live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Siyempre, it's another Monday, it's another week. Welcome po sa Memo at isang linggo na naman po tayo magbabalitaktakan sa umaga para maganda naman ang simula ng inyong umaga. Kasama natin siyempre Willard Cheng. Hello, Willard.
1: Hello, Corina. Good morning.
0: Good morning. Namumugto pa yung mata mo. Ano ka ba?
1: Puyat pa yun.
0: Hindi ka na nga kailangan gumising ng maaga. Ayan ka na.
1: Eh, mas late pang natulog eh.
0: Oo, hindi ba? Ano oras ka ba natutulog sa gabi?
1: Usually, 11.
0: 11? Oh, oh, para ako 11:30.
1: Ayun, no.
0: Hindi talaga ano. Pag nakita ko ng 11:30, panic na ako. Kailangan mo nang magsarado ng ilaw at ipikit mo na yung mata mo para mapilitan ka ng matulog.
1: Dahil kung tumawid na ng hating gabi, naku, delikado na.
0: Ay, pag tumawid ka ng hating gabi, baka hindi ka na gumising kinabukasan. Pero maganda po ang simula ng ating umaga. Ayaw natin ang bad news, kaya good news muna tayo. At ang bida natin ngayon, perfect sa celebration ng World Teachers Day. Oh, what is your excuse for having low energy today? Kasi itong bida natin sa ating good news, 87 years old na, pero mas may ibubuga pa sa dance floor, sa classroom. Oh, meet Ma'am Rosalinda Gubak, ang paboritong college instructor ngayon ng internet. Yan, nag-viral ang nakakatuwang video na ito from Baie City, Negros Occidental. O, hindi ba? Kumakanta pa, hindi ba?
1: Oo. At si Ma'am Rosalinda kasi game na game na humahataw at sumasayaw sa harap ng kanyang mga estudyante. Bukod sa energy, solid din ang credentials ni Ma'am bilang dating OIC Education Supervisor sa Baie City noong 2003. Naging active pa rin siya sa youth activities ng Boy Scouts of the Philippines noong 2022, Guild Builder.
0: Ayan, pinapatunayan ni Ma'am Rosalinda ha, na ang teaching hindi lang basta trabaho, kundi isang masayang passion na puno ng energy at connection. Keep dancing and inspiring us, Ma'am Rosalinda! At isang taus-pusong pagbati din ng Happy World Teachers Day sa lahat ng ating mga guro, kahit kayo po ay mababa ang sweldo. Nagsisilbing pangalawang magulang at humuhubog sa ating kinabukasan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang dedikasyon, patience, passion at pagtuturo araw-araw. Ayan.
1: Happy Teachers Day!
0: Mm-mm. Okay, ito na. Alam nyo, itong naging testimonya ni former Senator Antonio Trillanes naging parang medyo kontrobersyal. No, dahil nga sa hindi daw siya pinayagan magtestigo sa impeachment court. Sabi naman ng mga senador, guni-guni lang niya yun. Pero parang naniniwala ako dito kay Senator Trillanes. Kasi bakit ba naman siya gagawa ng ganun kung talagang he felt he was welcome, hindi ba? Pero setting that aside, ang importante dito ay ang ebidensya. In the end, sinasabi nga ni Senador Ping Lacson na malaman ang kanyang testimonya. Kailangan na lang natin dito ay yung pagpapatotoo.
1: Oo.
0: Hindi ba? Yung mga dokumento na magpapatotoo talaga ng lahat ng yan.
1: Di man siya pinayagan sa impeachment court, pa, kumbaga, in effect, dinala niya sa people's court ano, yung ebidensya at yung pahayag. At bahala ng taong bayan na humusga.
0: According to Senator Trillanes, nung tinanong ko yung tungkol sa authentication, sabi niya, meron na silang mga kopya niyan. Ang AMLAC meron ng mga kopya niyan, pero bakit nilabas ko pa rin? To put context, nga naman, pag naiwan lahat ng mga numerong yon sa papel lang, ay pwedeng ipipresenta mo nga, pero wala namang context.
1: Oo.
0: Na, ito nanggaling sa China, hindi dapat yan nangyayari, ganito kalaki ang naging kontribusyon nito, hindi rin dapat nangyayari yan. You know, he has a point.
1: Kumbaga parang siya na nag-connect the dots, ano?
0: Oo.
1: Tama ba, Corina, na nabanggit niya na yung, kahit yung mga senator judges, may mga kopya na?
0: Yes.
1: Yung mga sinabi niya. Okay.
0: Yun ang sabi niya. Nasa kanila na yan. So, parang I get him when he said that. You have to put it in proper context kasi baka hindi nila ilabas or baka ipresenta nila ng hindi naiintindihan ng tao.
1: Pero palaisipan pa rin ko rin kung ano yung pressure, ano? Ayaw niya kumbaga specify.
0: Ano ayaw? Nature? Obvious na eh. Ayaw lang nabanggitin ang pangalan. Ay, isang senador lang yon sabi niya. Na sinasabi niya sa Malacanang daw na Isang senador lang yun na nagsasabi sa Malacanang na ayaw sa akin o galit sa akin ng ibang mga senador. Mm. Kaya hindi na ako pinatestify. Nung kinausap daw niya yung ibang mga senador, wala naman daw nagtatanong sa kanila.
2: Okay,
0: so anyway, kayo na lang po ang humula kung sino yung senador na yon. Kaya ang ating word of the day ay, sa Memo Speak, authentic question.
1: Na ang ibig sabihin sa ating diksyonaryo ay pasabog na milyon-milyong halaga ng tseke pero nang hanapan ng legal na patunay mula sa AMLAC imbis na kumpirmasyon, puro question.
0: Oo nga, puro question sila. Question your honor. Pero andyan na po, alam mo ang mga dokumento at numero hindi nagsisinungaling. Mm-hmm. Diba? So, ayan, authentic question daw ang kailangan bago authentication. Okay, ano po nakasulat sa ating memo ngayong araw? Masusubukan ang bigat ng ebidensya laban sa mga Duterte sa umano'y Chinese state funding at 181 million pesos bank transactions na nalalapit sa nalalapit na impeachment trial matapos mag-drop ang key witness. Hamon ng prosecution ang pagpapatunay sa chain of custody at ang paglusot sa mahigpit na bank secrecy law. Ayun. Oo, nag-turtleneck na si
1: Mayor.
0: Si Mayor Baste.
1: Oo, at sinasabing exempt daw ang impeachment court, no, dito sa mga confidentiality rules.
0: Uh-huh.
1: Kaya pwedeng ilabas dyan kung ano man ang mga detalye tungkol sa transaction nila.
0: Eh, syempre, kasi yun ang pinaka-point na gusto nilang patunayan, yung pagtanggap at paglabas at pasok ng pera. Paano mo pagagawin nyo kung hindi ba ipapalabas ang mga dokumento? Headline number 2, solid proof ba o butas-butas na kaso? Pinagdedebatehan ngayon kung pasok nga ba sa betrayal of public trust o high crimes ang issue ng foreign funds. Habang buwelta naman ang kampo ni VP Sara Duterte, recycled at lumang alegasyon lang daw ito mula pa noong 2016. At tuklasin kung paano binibisto ang mga peke na painting. Alam mo, yung mga edad mo, mahilig yan sa painting. Ikaw ba, nahihilig ka na rin?
1: Meron din. Mga abstract.
0: Mga abstract. Nako, ito, si Federico Alquas. Abstract talaga yan. One of the... I'm not sure. He's a national artist, I think. So, ito ay... meron akong isa nito. Isa lang ang kaya ko. Napakamahal. Milyon-milyones na po ang halaga ng bawat painting na ito. Tulad ng ibang mga painting like Manansala, Arturo Luz, H.R. Ocampo... Pero alam nyo ba na napakarami ngayon na fake sa merkado? Mga peking painting na, guess what, pinagagawa sa China.
1: Naku, made in China din.
0: Yes, and you know, they need to copy something, right? Mm. So one time, ako, bumili ako ng painting. Sabi ko, uy, mura. And then, Q-Cook yun eh, ang Q-Cook. So binili ko, biglang sabi ng kaibigan ko, yung namayapang si Pepito Albert. Sabi niya, Corina, tingnan mo ito, libro. O ano yan? Libro, eksakto yung painting ko, nasa libro. At nakasaad yung totoong may-ari. So which means, talagang kinopya lang.
1: Paano yung binalik mo sa pinagbilhan
0: mo? I had to. Okay. Pinakita ko yung libro. At pati siya hindi makapaniwala na napeke siya. Diba? Paano natin malalaman yung peke sa hindi? Pagdating sa paintings, ang dami po nating mga... Kaya sabi nga nila, maganda yung buhay pa na artist para mapa-authenticate mo
1: siya mismo.
0: Na siya mismo. Pero marami po kasi ngayon, kahit buhay, kung wala kang kakilala at hindi mo alam, ay maluloko ka. Tuturuan po namin kayo kung kanino kayo lalapit, kung bibili po kayo ng artwork, sculpture man yan, installation or oil on canvas, kung paano malalaman kung totoo ang inyong binibili sa napakalaking halaga. Lahat po yan bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.
3: Protect our nation. The stories behind security. The people behind the mission.
4: In the name of public service, we are ready to serve anytime, anywhere, in any circumstance.
5: Because in times of crisis, there must be someone to act, someone to decide, and someone to lead.
3: The Commanders.
2: I'm Attorney Karen Jimeno.
3: No judgment.
2: What does the prosecution still have to establish to strengthen their case?
6: Palagay ko na kumpleto na eh.
3: No debate.
2: Someone watching what happened with the two factions, dapat po ba silang mag-reconcile?
7: As of now, kasakita na eh.
3: Just open conversations.
8: Wala palang basis. Anong ginagawa natin dito?
9: But in objection, bakit ba?
10: The more he speaks, the more details he supplies, the more he's revealed as a fraud.
2: Be informed, be insightful of the news.
3: At the forefront.
11: What's life like for the man steering the country's monetary policy?
12: Let's give up on our Louis Vuittons, let's give up on our Swiss watches, and save more.
11: We sit down with the man behind the policy, Eli Remolona Jr.
13: How are you as a lolo?
12: I think my big fault is I tried to spoil them.
13: Like if they ask you to buy me an iPad.
12: iPad lang? How about some ice cream with that iPad?
11: Join Jonathan Ravelas and Phil Chonel on Banquero Unfiltered.
3: This is where

0: Hinimok ni former Senator Antonio Trillanes ang publiko na manatiling kritikal at subaybayan daw ang bawat hakbang at desisyon ng Senate Impeachment Court sa isinasagawang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte.
1: Sa kabila ng pag-urong sa pagtestigo, inihayag ni Trillanes na magpapatuloy ang paglabas ng mga ebidensya at impormasyon kaugnay sa mga usapin laban sa Vice Presidente.
0: Ayan, para talakayin ang isyong ito, tayo po ay gumawa ng isang interview pagkatapos ng press conference ni Senador Trillanes at bahagi po niyan lumabas na sa agenda noong Biyernes. Pero ito po ang kabuuan ng aming usapan. Makakasama po natin former Senator Antonio Trillanes. Handa na ba kayo sa sinasabing palaban, walang kinatatakutan at kalaban ng mga korupt sa bayan? Ang kontrobersyal, dating Senador Antonio Trillanes. Hello sir, welcome sa ating programa.
2: Maraming salamat, Ma'am Corina.
0: Okay, ano po ang inyong initial na reaksyon dito po sa naging press con ninyo?
2: Well, una-una, I was relieved na natapos na rin yan, na ilabas kayong mga gusto kong ilabas at so far ano naman mukhang it's doing well so far.
0: Mm-hmm. Okay, ito po ba ay bagay na pinaghandaan ninyo ng matagal na inasahan po ninyo na maaari ninyong gamitin bilang testimonya as a witness in the impeachment trial?
2: Alam niyo po, last week I was given the heads up na baka isasalang ako this week ng ano sa impeachment trial. So, naghanda na ako, inanta ko yung mga dokumento, nireview ko yung mga nalalaman ko sa iba't ibang investigasyon. Then, nag-request yung prosecution na ipasubpina ako as part of the lineup ng witnesses for this week. Dun sa anim o pito na testigo na hinihinga ng subpina, kay presiding officer Chief Escudero, hindi ako binigyan. Highly irregular 'yon kasi supposed to be kung anong gusto ng prosecution na mga testigo ila-line up, hindi mo 'yun kay questionin. Doon na 'yon pagharap nila sa korte, doon mo na lang titignan kung ano ba yung magiging testimonya nito. Mm-hmm. Pero hindi ako binigyan ng subpoena. Kaya nung Martes, nag-appear ako doon sa Senado kasi isasalang daw ako doon kung hindi pumunta si Mayor Baste. Para din, mabigyan din ng emphasis, ma-remind yung korte na dapat isasalang ako. Hindi pa rin, in-insist din doon na hindi daw ako pwedeng magtistigo. Keso, kailangan daw yung mga mauna muna ma-present yung mga dokumento. Teka muna, bakit nalalaman mo yung plano kong i-testify? Nakita niyo doon sa press con, marami pa akong ibang topics na ano. So dapat hindi ginawa yun.
0: Mm-hmm. So kumbaga parang nangyari itong mga resistance na ito na naramdaman po ninyo lingid sa kaalaman ng ibang mga senator judge.
2: Yes, ganun na nga po mismo.
0: Okay. Bakit po ninyo pinababantayan si Senator Chief Escudero? Siya po ba ang nangunguna dito na huwag kayong makatestigo?
2: I won't comment on that muna. Hindi ko muna isa-specify ko sino yun. Mm-hmm. Pero yung pag-call out ko naman dito kay Senator Chief Escudero bilang presiding officer is in relation dun sa mga reklamo ng mga nanonood na masyadong technical daw, masyadong boring. And sinasabi ko kasi, kung boring yung impeachment trial, it's the fault of the presiding officer because he allowed it to be transformed into a criminal court, hindi impeachment court. Kaya nga ito impeachment court, medyo liberal ito para mas makita yung katotohanan ng mga kababayan natin. Kasi ang maximum penalty naman ng impeachment court is removal from office. Mm-hmm. Kaya nga medyo liberal yung rules. Hindi tayo magbibitay nung ano dito ng akusado. Hmm. Doon yun sa korte, kaya medyo strict yung kanilang presentation of evidence. Dito, kailangan lang makita yung katotohanan. So the fact na ganyan na nangyari, masyadong technical, is because the presiding officer allowed it to be so.
0: Ano po ba sa palagay ninyo ang nangyayari sa likod ng telon ng impeachment trial? Anong klaseng mga aktibidad yung nangyayari dyan na nakaka-impluensya sa mga proceedings?
2: Alam niyo, marami tayong naririnig ng mga gapangan ano ng iba't ibang puwersa. Pero na-bother ako dun sa nakita ko nung when I attended. Ando dun nga ako mismo eh. I wanted to testify. Ready ako. Pinakita ko sa kanila, ready ako. Nung nakita ko yung reaction ng ibang senator judges doon kay Baste Duterte, na halos nagmamano habang parang basta ano sila, no? Deferential, ika nga. And that bothered me na hindi dapat ganun ang demeanor nila. I'm not talking about all of them, but may mga ilan doon na talagang...
0: Hindi mo inakala.
2: Oo, na talagang halos sumisip-sip na eh. Nagpapapogi na eh. Yun ang problema doon.
0: So, siguro ito po yung mga senador or senator judges na parang kilalang kaalyado ng administrasyon na nagugulat kayo kung bakit napakabait kay Mayor Baste Duterte.
2: Hindi lang yun. Yung mga kaalyado niya, walang surprise doon. Mm-hmm. Pero doon sa supposed to be, hindi niya kaalyado, meron tayong problema doon.
0: Meron nga din po kaming mga narinig, kung mga tanong kung bakit they let Mayor Baste Duterte go so easily. Mm-hmm. Kumbaga, sa palagay po ba niyo, anong inyong assessment sa Inquisition dito po kay Mayor Duterte?
2: Kid gloves ang tawag doon. Ang dami niyang mga admissions doon na criminally liable siya actually. Pero pinalagpas. Napakasimple. 19 contracts by his admission. Siya pa nagbigay ng kumpanya nung kapatid niya, who is the vice president, hindi niya alam daw na kumpanya nung kapatid niya. Di ba? Para naman tayo naglolokohan. So dapat doon pa lang diniinan yon. Parang ginagawa mo naman kaming mga tanga. Di ba? So yun, I was expecting some of the senator judges to pounce on that. Pero nagmano eh. Yun ang nakaka-bother.
0: Okay. So, kung sa tingin po ninyo, ano po sa palagay ninyo ang pinaka matibay sa lahat po ng mga findings ninyo? What do you say to some of people's comments na walang official seal ng banko, etc.? So, ano po ang sagot ninyo doon?
2: Masasabi ko po lahat yon, kasi confident ako na hindi ko lang ginawa yon. Nag-imbestiga po ako, ginugulan ko to ng panahon, energy, and that passion and dedication para makuha yung katotohanan. Wala po akong ginawang akusasyon dito, hindi ko inimbento. So yung bank accounts issue, yan po ay napatunayan na, mismo ng AMLAC. Natotoo yung mga dokumento, yung mga nakalagay dun sa aking nakuhang master list, ay kaparehas nung nasa kanila. So totoo yun. Lahat ng

0: random na sample na ginawa, 19 out of 19 parehas. Doon naman dun sa mga checking ibinigay ni Sammy O, yung drug lord, doon sa bawat miyembro ng pamilya, undisputed din po yun. At maliwanag yung mga transactions doon. Manager's checks pa yung ginamit sa pangalan pa nila. Klarong-klaro. Kaya nga ho, walang nagka-question doon sa Duterte family about it. Doon naman sa mga bagong discovery about yung sa kumpanya ni Sara Duterte na nagmamay-ari ng 5 Jollibee sa Davao City, isa sa Quezon City, tapos may Chowking na may-ari. Tapos may isa pang kapartner niya na nagmamay-ari ng 40 plus na franchise stores all over the country. Then finally, yung kumpanya ng asawa niyang si Man Scarpio ay maliwanag po tumanggap ng pera mula sa state-owned companies sa China at iba pang mga kumpanya na based and operating sa China. 300 million pesos mahigit pumasok po doon sa kumpanya ni Man Scarpio na nung in-examine, ito ay supposed to be exporter ng banana chips na hindi man lang natin naririnig. Nagkaroon ng sales ng daang-daang milyon pero hindi man lang pumutok dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Tapos, wala hong empleyado. Cash basis lang yung transaksyon. Tapos yung tax ang binabayaran, 10,000 lang. Kaya it's clearly an operation para lang magkaroon ng pera, mabigyan sila ng pera mula sa China.
1: May nagsasabi nga na may kumukumpas dito sa ilang mga senadora, no? Sa inyo po, may mga nagsasabi din na may kumukumpas. Meron ba kumukumpas sa inyo?
0: Wala po. Sino kaya yon?
1: Sino kaya yon?
0: For the past so many years, ganito na po ako talaga. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Simula pa nung Oakwood, labang kay GMA, at sa ibang matataas na opisyal ng gobyerno, talagang pagka nagmamalabis po, tinitindigan po natin yan at pinupuna. Mm-hmm.
1: Pero kung hahamunin po kayo, halimbawa ni VP Sara mismo, ng kanyang kampo, na iharap lahat ng mga backup po ninyong ebidensya sa lahat ng ipinresenta po ninyo, handa naman po kayo doon.
0: Handang-handa po. Alam niyo, nung presidente yung tatay niya, sila nga yung hinahamon ko Hindi nila ako kailangang hamunin, hinahamon ko sila. Mm-hmm. Pero time and again, paikot-ikot sila. Mm-hmm. Di ba nga ho, nung nasa Quadcom kami, nagkahamunan doon na kahit sampalin niya ako. Sabi ko, sige, sampalin mo ako, pirma ka lang sa Weber. Hindi rin ginawa. Pupokpokin pa ako ng mikropono. So, nanggaling na po tayo dyan.
1: Sa punto pong ito, sa palagay ninyo, sapat na ang mga naipresenta for a conviction?
0: Sobra-sobra na ho. Mm-hmm. Yung kanino ko lang yung naipresenta. Yung napresenta na, yung sa grave threats, doon pa lang ho, nakita nyo naman na may presidente kang gustong pumatay, gustong pumugot ng ulo, ay vice president, ano? So, marami na yon, mabigat na yun. Sa confidential funds, klaro din yung mga ebidensyang pinakita. Ngayon, ito, iba't ibang mga taagong yaman na hindi din i-declare sa salin, sobra-sobra na. Pero, yun na nga, once ilabas na itong sa Anti-Money Laundering Council at yung iba pang mga testigong magpapatotoo na tumanggap ng pera itong mag-asawang Sara Duterte at Man Scarpio ng daang-daang milyon mula sa China, siguro naman yung mga kababayan natin na humahawak pa rin ng paniniwala sa mga Duterte ay bibitaw na. Sana po ganun.
1: Mm-hmm. Okay, naniniwala po ba kayo na sapat na yung numero? Kasi merong isang, there's another school of thought that all this is really just a political exercise. Yeah. And that evidence is secondary to the numbers. So, may mga balibalita na meron na silang 15. Ano po ang inyong latest marites tungkol po dito?
0: Meron tayong naririnig na mga ganyan. Pero ito po, no? Contrary to that notion na wala namang value yung evidence, political lang ito. Hindi po. Ebidensya pa rin ang tinutungtungan ng mga politiko. Kasi kung walang-wala talagang maipakitang ebidensya, kahit yung senator judge na gustong mag-convict, ang hirap po mag-convict. Mm-hmm. Yun po yun. Kaya ultimately, kailangan ng ebidensya